the best Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.

panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po

namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasabian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Narinig namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or pass.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Tiin tagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
7: magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
5: Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
6: Santon Gold Herbal Tea.
5: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
6: Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: XFM. XFM.
8: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella,
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
12: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam.
12: Santon Plus Herbal Oil,
11: ang pamahit
12: ng all-in-one sa presyong
11: magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.

0: sa Pandacan, Manila. Tumong aking kamay kung may bukol. Binang po ako ng iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Nung Santon Plus Gold, nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: System pain.
10: Sigari, saka service crew, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nagsakit ang ako ni
3: Kud. System Pain. Hanggalang pain. Fast and safe.
7: No!
3: Sister Pain.
4: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
4: Sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado

0: epektibo, mabibili sa mga butika.
1: FDA approved, FR number 108357.
2: Coffee break na naman?
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Sanfon Plus
1: Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sin uman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga, bukol nga. Parang kulin yun, imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Dumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Hi, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor. Pagbili sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthol at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthol at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: FM.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-clear. Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
9: Oh, gali. Diriyo.
10: Ah, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ako po, si Isel Komplikado. Si Palom Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
12: Santon Plus Herbal Oil.

0: all day. Yung tetos ko po, wala na. Sa iyo yung nakatulong yun. Sa pako, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati. Samsung
1: Plus Gold. Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kumyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sumang panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
11: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Exact.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Gold, mas pinalakas.
1: I'm inside caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Canton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Canton Plus Gold.
2: Nagausi ba kamo mga katropa at kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag at palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kapeng nga manamigon. Healthy pa, ro kapeng natural, magkabulig sa tanan niya pagatian. Mapahuro may kabulig at paginomit sa Canton Plus Cup Mix, bango dry and isang cup kapareho at mangustina, moringa and soya powder. All natural nga klase at kape, uwa at side effects. Canton Plus Cup Mix, may kape kahuan, may buong kapa. Ro Canton Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tubig sa anawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ginadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: X FM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Gold, Maspina Lakas.
1: Islamista po, Sandoval, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
0: Santol Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardolasa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Pumino

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diri yo.
8: Ah, dali na.
9: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man una nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mababaho-baho sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw po sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lady

0: 69. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
0: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis. Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabag yan!
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong
6: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.

0: Mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sanzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sanzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sanzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sanzone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sanzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.

0: good eyesight. Take Vision X Plus.
1: XFM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3. Kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
0: Sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: X-F-F.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait sa akit gidi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
4: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow. Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
1: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga kong nakakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
8: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agad malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita po, ito po ako. Hinahalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa sa mga mahilig magkape perme, imnon ro kape nga manamigon, healthy pa ro kape nga natural, magkabulig sa tanan nga pagatian, mapahuro may kabulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina, moringa and soya powder, all natural nga klase it kape uwa it side effects. Santon Plus Cup Mix, may kapikagon, may buong kapa. Pero Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Tagasibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Bili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Nakuli na nga po. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala na nasakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Bili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna! Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salvon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyong magaan.
2: Salvon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balance diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X-F-M.
5: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO.

0: Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Seven Plus Herbal Soap.
3: Yun si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma nakuha. Tried Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
2: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
4: System Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa agad lang ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalisa. System Pain para diri-diritso ang trini.
4: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe.
2: Yahoo!
4: System Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
8: Santon Gold Herbal Tea.
7: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
8: Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
9: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
13: Santon Plus Herbal Oil.

0: Sanford Gold Live Testimony.
1: Sony Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sumisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay na maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sister Doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
3: X FM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payat dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo bang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Ako po, si Isel Komplikado. Si Palom Antike. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
5: Samsung Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Wanita, badaho. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko. Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Imardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako na patunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunin sa lawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senson Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Senson Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senson Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
1: No more. Senson Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Ako
7: si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmigin ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalidated sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na matulang pagsakit ng akong ulo.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linga ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pres kung kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa kasi

0: si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Rance Orbel.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg, tapos nag-take po ako ng Canton Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Canton Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Canton Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Canton Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Canton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Canton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Canton Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Canton Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Canton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Mag-assistive pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Muscle pain. Mag-assistive pain.
7: Kamkarang pain.
6: Fast and safe.
7: Yahoo!
6: Sister pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sister pain.
7: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Xanthol at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthol at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthol Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
9: Xanthol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: maayos ng iyong skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Garantisado
3: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
3: Sansol Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. E akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon, agsa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang pa. Agi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid
7: Sister Pain, hanggang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
7: Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Tingnan namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santon Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or pass.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Lean and your support. 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Pili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: X-FM. Ako si Zanice Ulo, 31 years old.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sakit ng katawan? Mag Sanson Plus Herbal Oil.
1: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanson Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, ay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun, imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3. Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: System Pain. Ay, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa agad na ang training, hindi ka malikawan ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa System Pain para dire-diretso ang training.
0: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: ko si Manong Jude, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix,
3: pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
6: X FM.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
9: Oh, gali. Diriyo.
10: Ah, dali na.
1: Santone Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Isel Komplikado, si Balam Antike. Sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
12: Santone Plus Herbal Oil.

0: Gold, mas pinalakas.
1: Doon si Kayabyeb ko. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Canton Plus Gold. Ikipikos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yung sa pako, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
2: Canton Plus Gold. Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Canton Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga Butike. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang mag padula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
9: Consult your doctor.
11: Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais na buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. X-F-M.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: mga katropa sa XFM Calibo Philippine Standard Time. 10 minutos makataliwan sa oras it alas 5 sa agahon.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Retutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas! We'll be right back.

Negaon, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayanan Negaon, Probinsya, Itaclan. Anwat Kalibog, good morning. Welcome, welcome na welcome na karoon sa ito niya pagarangkada pagpangalakad. Programang Exciting. Exciting Pilipinas. Makaroon kita nga adlaw Domingo. At sa 31 sa buwan ni Mayo, dagong 2026. And of course, sagihapon makaiba ninyo katropang Claire Tian. Good morning! Happy happy Sunday mga katropa. Mauganon nga aga-aga everyone. Ay, na basa man araw mga maga na ugdawa. Gidraw ro mga nauga mga katropa. Grabit anaroa sila kahapon itadlaw. Tapos kainang aga-aga ay bunok man ruugan. So deserve. Deserve nga maskin paalin ay mabunyagan man. Ro mga pananom di karon nga pilang adlaw man nga nauga. Nauga it grabe nga sila kit adlaw mga katropa. So magdudahan yang ha. Magdudahan yang kamo karon sa inyo karon nga mga pagmaneho kay man madudan logro aton karon nga mga karsa dahon. Be mindful mga katropa sa pagpadagagan no sa kada sigunit inyo karon nga pagpadagagan. Hay madanlog basa ro mga karsa dahon. Exciting morning mga katropa sa kitat alas 6 agahon. Even yung ako sa alas 6 agahon, magbara nyo mga mga pagtimeo greetings. Siya numero 0998-591-5186. So man mga katropa, 0998-591-5186. Wala rato nyo man yung pagtimeo, rato nyo pag-abi-abi, rato nyo pag-welcome. Siya mga katropa nato, nga nagka-monitor tutok na. Siya nagkaroon yung mga transistor radio, FM bands. Nakatune na sa XFM Kalibu Megahertz 96.5. Good morning, good morning, good morning, good morning mga katropa. Uy ha, magwasin nyo karoon yung mga radyo. Magililiba kita, magilibati kita, magkililita kita also sa inyo karoon yung mga Facebook. Kay man live na live, raton karoon yung pagpangalagad sa mga yung official Facebook page XFM Kalibu 96.5. So mga katropa, mag-monitor man through our Facebook live streaming. Hindi pa our share mga katropa, rato niya live para man niya. The more, the merrier nga iliba kita. Makaroon niya agahon, makaroon niya adlaw it Sunday. Sunday morning, Sunday vibes mga katropa. Hey, good morning, good morning, good morning everyone. Satan karon niya mga mamang chopera. Temprano pa lang ay nagaburubango na, nagaburubiyahin na, nagataristaris. Sa magkaroon niya pang orasyon, nagataristaris sa itong Banwat Kalibo, Parawinsya, Itaclan. Sa itong niya mga PUV, PUJ, tricycle drivers. Good morning mga katropa. Sa mga nagapurupangapin na di karon, start your day mga katropa with the right cup of coffee. So mag-inom-inom na kamo di karon kape, manas manami. Kung rin yung nga kape, tag-produkto Gidit Yes to Health Incorporated. Piliyan ka mo. Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix o kon Santon Coffee Mix. Tanan ron, manami. Bukunyak manami irulasa, but also manami man para sa aton ikaayong iyawas. So sa mga katropa nato ni karon, yung hikot-hikot na sa makaroon niya pang orason. Ano man yung mga ginakasakuan, araw iba ka na mag-jogging, exercise, walking. Sakto ka tropang Claire, wala na ulan. Manami na ka na mag-jogging-jogging. Magamig-gamig na mga katropa sa guwa. So ano man yung mga plano makaroon niya Sunday. Keep safe everyone. Well, good morning man, Anay. Sa tinyo mga katropa out there sa may Kalibo Public Market, for sure. Masakusa ko na rin ang mga linyada sa tinyo mga vendors, mga negosyante. Kay man Sunday is market day, especially yakaran sa Kalibo Public Market. Good morning, good morning, good morning, everyone. Uy, sa mga katropa natin niya, temprano pa lang ay gabangon na, ay magapangumpra for the go. Mas temprano, mas hassle-free mga katropa. Bukod dugod do tayo na sa may Kalibo Public Market, mas mabong barato ng mga bakon produkto inyo karon niya mabakal. Mga fresh from the farm nga mga tinuganon nga mga produkto. So for the go na mga katropa, amat-amat na sa mga nagapangumpra di karon.
ay maabo karang barato, preska. Preskang-preska nga mga produkto sa may Kalibo Public Market. Well, good morning man. Kuto bit magabot. Itato niya pag pangalagaan pag ililiba sa Isla at Boracay, mainland Malaya. Sa 1st and 2nd District, itato niya probinsya Taklain. Mga kagapit ka probinsyahanan kabilugan Western Visayas. Good morning! Mayong aga, may din niya gahon. Mga katropa. Sa mga katropa nato niya overseas. Filipino workers o kan OFW. Samahin ka mga partid kalibutan na naman yung oras inyo karon niya mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon. Good evening, everyone. Oy, download na ka mo ha. XFM Radio Mobile application. Libre mo lang mga katropa. Kung to may internet ka mo, may data ka mo di karon. You can download XFM Radio Mobile application. Kaya man feels like home. Ah, kung everyday nakamonitor tutok sa XFM Kalibo, kami naman Kabilugan XFM Network Philippines. Anaya sa mga katropa nato na katutok online. Karabang Gemma Kiswani, good morning from Bacoor, Cavite. Ga-monitor temprano pa lang. So, thank you and good morning. Kay katropang Tayo Leopoldo Martinez Jr., Xbiloga Martinez, Randoy, family sa barangay Ali, Putos, Numansha. Good morning, everyone. Happy, happy Sunday. Karabang Toto Valdizon, Escalada, good morning. Katropang Toto Van, puro pamati sa aton karon niya pagpangalagad. Katropang TJ Ninoy Danloxilidad from San Francisco, California. Good morning. Uy, sa mga katropa natin na sa San Francisco, California. Good morning, everyone. Katropang Dang Villanueva from Banga the Beautiful. Good morning. Nagamonitor man. Katropang Reynaldo Rigalado. Good morning, guapa. Pa-shout out. Man kami sa barangay Lumainay. Pero may ganyan pinamati sa family Rigalado. De La Vega Gallardo Machasa Ilyas. Family kay Nanay Mila. Kay Pang Jenny, Pang Jen, Nay Barini, Tay Ibok, Coloret, Ante Telia. Ag sa tanan niya taga Lumainay, thank you, gid, ma'am guapa. Thank you so much. Karabang Reynaldo Rigaladog sa mga katropa nato sa Lumainay. Good morning, good morning, good morning, good morning, everyone. Ay, sa mga katropa live na live, sa atin karoon niya mga katropa out there. Sa ato niya mga katropang late tuners, bagong liso, sa nakaroon niya mga radyo. So, mga katropa live, rato niya pagpangalagad, pag-iniba. Sa amon niya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Mag-ililipa kita. Hasta karon it alas 6 sa agahon, mga katropa. Pwedeng-pwede man. Magpadat niyo mamin sa mga pagtami o greeting si numero 0998-591-5186-21 minutos. Makataliwan sa oras, alas 5 sa agahon. Well, mga katropa, standby tutok ka mo. Ay, ato niya mga pag-uistoryahan, pag-tutukan. Sa ato niya karoon niya pag-ililiba, makaroon niya agahon, makaroon niya la-domingo. Bauraya karang sangkayaki, bangkay na nga nasa puan. Sa Isla It, Boracay. Ano karang natabo mga katropa? Ato niya karang pag-agabuton man. Ro investigation it Malay Municipal Police Station. Ano natabo aga wa na it kabuhi nga nasapuan araya karang sangka gagaki sa may Isla It Boracay. Well mga katropa, aray man karang nga raya karang rider mga katropa patay matapos mahuhog sa banglid niya porsyon. Itkara sa dahon niya parte it nabas. Bausamtang nagamaneho sa anak karang motorsiklo na hugog sa banglid. Raya karang rider patay. At ang gano'n niya pag-uistoryahan. Update mga katropa, raya kara sa magkaiba karang nga pahayag it Aklan Provincial Government ag ita San Miguel Corporation sa Boracay Bridge Project. Kaya karang nga opisyal nga nagpagawa na it pahayag ro San Miguel Corporation o kon si Chairman Ramon Ang ginaklaro nga wapat pinal nga desisyon may kaangtanan sa Boracay Bridge Project. So buo tambagon wapay pag-atras kama naman wamat kasiguradohan kung igapadayon.
ringgit ang ani nagapatagang sa publiko. Ano na kararo update? Ano na ang gugulo nyo? Pero nagasalig kita kara sa Aklan Provincial Government, no nga. Siyempre, hindi man nanday butang kara sa agang-agang, ro na karon nga mga pangagan, no, sa pag-anunsyo traya karang pag-atras sigoy, no. It SMC sa Boracay Bridge Project. So, sino karakanda nagasinghan ita minatuod-tuod na mga katropa. So, ato na rin niya pag-tutukan dugang. Kaya man ka nga magwa sa Boracay Bridge Project. Ginatutukan man makaroon ro pagtukod. Itraya ka rang tulay nga magakonekta sa New Washington at Bataan. Mausang ka bridge designer na kara. Ro, ging pakipag-angutan ni New Washington Mayor Shemonet. Mga katropa, kung ano na kararo update, ano rumayada sa raya karang planong pagtukod it tulay na karon sa magakonekta sa Batanag, New Washington. No, magwas kunta sa mga duyun nga mga unsolicited project kapin na particular sa Boracay Bridge Project nga ra ay abi hindi abi pwede nga sa mas nagakinahangan na nga lugar itulay, no? O pagtukod it mga tulay para sabi ka na sa Batanag, New Washington, mas convenient kita na kung may tulay di ka ron. Kapit sa mga pumuhuyo, no? Mga katropa, kapit sa mga gusto nga magkatulay, karon at naibutang ro mga tulay. Pero sa mga bukuman git kinahangan, ay papay, itabi ninyo di ka ron. Di ba nga? O, di ka na sa Libakaw. Hay, kano pa nga plano nga pag-connecta sa mga magayo di karon nga barangay patabok di kara sa poblasyon na sa Banwat Libakaw ay haman na di karon do mga tutukan di ba sa mga remote areas nga kinahangan gid itulay papay it anay di karon do mga lugar nga wa man gid nagakinahangan itulay kung minatud gid man nga may manami kamong katuyuan di ba. Bahala na sila karon mga katropa. Aton karay gahugot kita ita update ano gid man kararo minatuod, no? Kay man grabe taro paghili ugyaw ita mga especially mga lokal nga komunidad ang mga Akranon, mga Malaynon, Boracaynon, particular mga nagaoponer gid ang sa Boracay Bridge Project. Grabe ta naro andara nga paghili ugyaw sa pag-anunsyo ni Aklan Governor Joanne Miraflores nga iga-atras na. Wana it igatukod niya Boracay Bridge Project ba pilang oras oras pang pag-anunsyo binawi agad urong sulong mga katropa urong sulong raya ka nga Boracay Bridge Project. So syempre standby tutok man mga report natipon niya report it aton karon niya patrol aton manon niya pagasikiron ka man naman kamusta sitwasyon sa May Kalibo Public Market. Kamusta rin mga presyohanan at mga nagapangunang bagakon direktamente sa May Kalibo Public Market. So aton man ron nga pagasikyaron mga katropa sa kabugusan at aton karon nga pagpangalagad. 26 minutos makataliwan sa oras alas 5 sa agahon. Oy, good morning kita anay ha kay katropang Leos Girandoy Martinez. Good morning kita anon na sa Aliputos Numansya katropang Tristan Yat Gulay. Good morning katropang Philips katropang Filiba Vicente Pamatian nagapuro pamati nagamonitor man sa aton karon nga pagpangalagad katropang Boy Jim Zonyo. Good morning, happy happy monitoring. Katropang Randy Archaga Santisas, nagapuro pamati man. Good morning, good morning, good morning everyone. Ang sa mga katropa natin, di karon yung mga bagong bugtaw. Mga bagong bangon, abi kapi kapi kapi kapi na kamo mga katropa. Magtimpla na kamo di karon kape pang pabugtaw sa ginaduyog-duyog-duyog nga sistema. Sa mga ginaduyog di karon, abi timpla na kamo kape. Kape nga makapaproduk, maging produktibo kamo sa makaroon niya bilog nga adlaw. Well, timpla na kamo si Anton Gold. Coffee Mix! Mga katropa, Senton Gold Coffee Mix ay powered by mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen. Of course, sweetened by stevia manra. Mga katropa, nga ni warning no more. Sa may mga diabetes, sa may mga ginamonitor nga sugar level, apang waman na ilait mapait nga klase it kape. Iyan na kamo si Senton Gold Coffee Mix. Bangod niya, may natural nga pang patamis. Magagwapa, magakinis ka pa. Bangod dry, may glutathione, ag collagen. Mga katropa, Senton Gold Coffee Mix. Sige na pabasok, stamina, agro body, energy. Gina promote, focus.
ag pagiging produktibo sa sangadlaw, bugana rice antioxidants, nakakabatay panit ag sarangkang mapabilin nga energize. Ginasuportahan man kararo imo nga skin health. Mga katropa, bangod sa uman raya hay may glutathione ag collagen o white side effects. Mga katropa, sa aton karon ika ayong ngawas ag kung kamay gusto nga mas maging produktibo gid adlaw-adlaw, syempre start your day with the right cup of coffee. Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, Santon Gold Coffee Mix sa produkto Tiesto Health Incorporated. Available in all leading drugstores nationwide. Sarang man kamo nga maka-order sa Shopee ag Lazada. So man mga katropa, Santon Gold Coffee Mix, nagkapikagun, nagnami parugawas ag nagwapa ka pa. Iya kita sa kape nga nag-aamlig sa imong kagawasan na panit ag itsura ag kabilugan. Ika ayong ngawas. 28:29 makataliwan sa oras, it alas 5 sa agahon. Well, mga katropa, standby tuto ka mo sa atin karoon niya pagpanumbalik. Dugang mga tupiko ato niya pagatalakayon. Dugang mga balitaan aton karon niya pagasikyaron. Magapanumbalik kita after yamak pilang ka mga reminders. Kindly stand by.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: The secret of health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
2: Para sa malakas na buto,
3: Premium D3.
2: Matibay na immune system,
3: Premium D3.
2: Proteksyon sa bacteria at viruses,
3: Premium D3.
2: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Premium D3,
2: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw ng pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwedeng humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium-chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
3: Premium D3.
2: Premium D3.
8: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Salton Plus Gold.
10: Landapaga sa Pandakan, Manila. Itong mong aking kamay kung may bukol. Minom po ako ng iminom ng Salton Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Salton Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
9: Salton Plus Gold.
11: Iba ka sa lahat.
12: Salton Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Salton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
14: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
15: XFM.
16: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
17: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
18: Salton Plus Herbal Soap.
19: Ako si Kent Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Salton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
18: Salton Plus Herbal Soap. Gamit na! Salton Plus Herbal Soap.
20: Sister Pain.
21: Si Gary, saka service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
22: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
23: Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
24: Sa mga butika.

0: Oras mga katropa sa XFM Kalibo Philippine Standard Time, 38 minutos mga kataliwan sa oras, alas 5 sa agawin. Kantara niya pagpanumbalik programang Exciting Pilipinas sa gihapon. Makaiba ninyo katropang Claire Tiad. Oy, good morning, gidaan niya sa mga katropa natin niya bagong tutok sa atin karun niya pagpangalagad. Karapang Ramel Vigo from Belgium. Happy birthday kay Ampod Arnel Iscalia dyan sa San Ramon, Malinaw, Aklan. Okay, good morning, gidaana. And happy, happy birthday, katropa. Sa mga katropa natin sa Belgium, good morning, good day. Karapang Lalin Florencio Nadura Islam, good morning. Karapang Arles Saco Galeon, nakatutukman NC, katropang Jeji Sabuco. Good morning, good morning, karapang Jeji. Katropa Michael Villanueva Solina, Blessed Holy Trinity Sunday mga katropa. Uy, good morning ha, and happy happy Sunday karapang Michael, karapang Eric Nazario, good morning. Shout out gid na karon from Nabasa. Karapang Divina Zubiaga, good morning katropa. Ma'am Pierre, happy watching from Calacabian, Libacau, Aklan. Sa mga niya Auro Zubiaga family, keep safe always and good morning. Thank you so much. Karapang Divina Zubiaga. Uy, good morning gid ana sa mga katropa naton from Calacabian, Libacau. 39 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 5 sa agahon. Well, mga katropa, standby tutok eh. Hugato natin ro, linyadat aton karon niya patrol. May kaangtanan sa ray karang mga presyuhanan. Senaryo, kamusta? Huna karon sa may Kalibo Public Market. Kapin makaroon Sunday. Sunday is market day. Antes ro yun, mga katropa, ray karang sangka bangkay itiyayaki. Bao na sa puan sa binit it karsada sa Islat Boracay. Daya karang 35 nga laki. Nakaroon sa Iligan, Barangay Yapak, Boracay. Ko May 29, no? So ko Biyernes na sa puan aray mo nga wao tangani it kabuhi. Ginasugid niya may mabaho nga gaob. Sana karon niya mata aga nakakuob ag wa it pang ibabaw nga panuksukon. So standby tutok mga katropay. Aton karon niya pagagabuton do linyada man it Malay Municipal Police Station o kon Boracay PNP may kaangtanan sa imbestigasyon nanda sa raya karanga insidente. 40 minutos makataliwan sa oras it alas 5 sa agahon. Well mga tropa, sa pekalinyada na ro aton karon niya patrol with katropang Larry Boy Roldana. Naman karon niya mga pagsikyar sa mga presyuhanan una karon sa may Kalibo Public Market. Karapang Larry Boy, good morning.
1: Yes, good morning katropang Roldana. Yaman man nalikta makara sa aton karang Kalibo Public Market para sikyaro niyo man do mga kapangunang pamagakon bawa mabasa-basa gid ra aton karang tinda na katropang Claire. Pero sa makara ay pagsikyar na ito na ay abuman niya supply matisda. Gano'n niya may ibaw para ito. May mahal-mahal din niya na katropang Claire. Sa pagsikyar na ito, nurupang Oscara, 140 ang mau intok. Ag 200, ag may na 240 per kilo. Sa pangos, ag saraya ka lang abantagaan, 300 per kilo. Ag sa bisugo nga lang 200 per kilo man. Salmonite, 250 per kilo. Agro lapu-lapu nga lang 350 per kilo. Ag tangigi nga 350 man do per kilo. Agro re ka lang pusit, 200 per kilo. Mamsa ay 400 per kilo. Agro kasag nga lang 400 man do per kilo. Dangget, 300 man per kilo. Liwit, may 120 ro per kilo itre karang lubit kat mau intok at saray karang maugag ko nga 250 ro per kilo ag sa tahong at ay re karang 80 mando per kilo ag saray karang tiaw nga sila ingon 160 per kilo gusaw karang 160 mando per kilo agro marot kala puti itikog pagapas kita nga ni manami karang sabaw-sabaw 220 ro per kilo agro sulig katray ka lang sulik, 200 mando per kilo, agro tirok nga 180 per kilo, ag saray ka lang aloy nga 160 per kilo, agre ka lang bilong-bilong nga 200 per kilo, ag sa assorted gara, kat sari-sari ba ng katropang Claire ay 150 per kilo. Rin do mga isdas makaan, agro re ka lang gurayan nga 220 per kilo, itray ka lang gurayan. So rin do mga isda, isda sa makaroon, ag try ka lang, dugang naman sa mga tinuganon, matano, tagong karahay, 90 per kilo ag hamtang nga 110 no, per kilo. Ang palaya nga 90 per kilo, pitsay ka nga 120 per bandel. Ang rurey ka ng kalabasa nga 60 rurey ka ng per kilo. Ang pakpit nga 80 per kilo. Ang rurey ka nga kamatis ay 60 per kilo. Huya nga 130 per kilo. Ang rubawang ka nga 150 per kilo. Ang sibuyas nga 80 per kilo. Patatas ka nga 80 mando per kilo. Karos nga 130 per kilo. Repulyo karay 70 per kilo ag pro labanos karay nga 80 mando per kilo ag pro ubod it niyo guys 70 per kilo so yun natama sa mga tinugan on akatropang clear ag dugang laman sa karne karay at manok kay 200 per kilo katray karay nga 45 days agro native karay nga 380 per kilo is native agro karne matat baka nga 400 ag karay karne itaboy ay may 300 ag may 320 ka na, 220 bi ka rai, anak ka na nga katlimpo, ta? Pero kung unod sa'yo mo ka na nga bakong katropang clear, ay 300 euro per kilo sa iya sa solid tindahan. Pero kung ito ka natin ka sa mga talipapa man na sa like mga iturong o sa binitit karsada katropang clear, ay bubarato mata ituro rai ka na nga baboy, may makita niya na kita, 260, 270, may 280. Pero iya bi ka rai sa may solid tindahan, ay masa mamahal ka na rai ka na nga katropang baboy di karas ano sa sugod it sa karang tindahan sa tropang bar so rin na no pero ato karang atin niya sa presyo niya sa sugod it ato karang tindahan with Christian Villanibar yaman si katropang Larrel Dane text FM 96.5 kalibo ang katropa mo
0: 5 minutos makataliwan sa oras alas 5 sa agahon. Thank you so much kay pang Larry Boy Roldain directamente na karon sa May Kalibo Public Market. O mga katropa na batian ninyo ha. Ro mga presyohanan niya ni makabudget budget pa kamo sa mga nagapangumpra magapupanindahan angan-angan. Ay i-budget ninyo ro kwarta ninyo. Kung hindi kamo makugangan o kunano ay nabatian ninyo mga presyohanan. Diba? Manami makara magpupanindahan kaping kontemprano manami nga magbubaktas pagto tindahan baktas man pauli no ay bukom pat mainit exercise pat kahit papaano mga katropa tipid pa sa gasolina tipid pa sa pamasahe so amat-amat na mga katropa amat-amat na kamo wal matugan amat-amat na kamo di karon na paagto it Kalibo Public Market abong mga barato abong mga preska nga mga bagakon 46 minutos, mataliwan sa oras, it alas 5 sa agahon. And mga katropa, uy, good morning, gidaanay, kay karapang Leonilo Victoriano Buliag, o nakaroon sa Agnunok Island. Good morning, happy happy monitoring. Of course, mga katropa, update ra, yung nga nga, yaman kita sa Boracay Bridge Project nga ra. Nagpaguwa it ano mga katropa ha, opisyal kara nga pahayag ro San Miguel Corporation. May kaangtanan sa raya kara nga Boracay Bridge Project nga kasunod it anunsyo ra it provincial government nga hindi na madayon. No? So suno sa statement, official statement it's San Miguel Corporation. Wapat pinal. Wapat anay pinal sigon niya desisyon kung iga atras o kung padayunon. May miscommunication yang siguro it pagka intindihan no sa tunga ita mga lokal nato ni official ag sa, ni Ramon Ang may kaangtanan sa pahayag nga kung wa na ila ro komunidad sa Boracay Bridge hindi lang pagpadayunon. Pero as of now, wapat asigon it pinal nga decision. So, balik na naman. Rubaga tiyagon kara ita mga akranon nga nag-opener sa rayang proyekto sa lokal nga komunidad sa pagkabagaka nga basi madayunt ana no, raya kara nga Boracay Bridge Project. Siyempre, na-endorso no kandara it. Na-endorso no kandara it. Ita raya karang DPWH under PPP. No? Mga katropa. So, wapatat kasiguraduhan, gali. Ki, matanaro, pag kinasadya, no, it mga nagaupo ner sa raya kara nga proyekto, especially yung mga lokal. Local community yun sa may Malay. Mga boatmans nato, mga nagapangunang maapektuhan kung igatukod dalay ka ng proyekto. So, nabawi, roada ka tong kasadyan na isla ni pagkadismaya, syempre, ikaw ba naman? Urong sulong, ray ka nga proyekto, ginakabagak anin yung nga matukod gid, tapos pag anunsyo nga hindi, hindi na madayon, syempre sinuro hindi magkinasadya. Pero wagid niya ni ginpasang adlaw, ray ka nga kasadya. Inislan niya, giit pagkadismaya. Sino man abiro hindi madismaya, di ba ga? So, ruyun karon do ato niya tutukan. Ano gidman San Miguel Corporation? Kasi nagapati matakita nga what that invento man niya natabo eh sa no sa anunsyo nga ra eh. Hamanabit may inventor ato niya aklan na provincial government amat ibutang nanda sa agang-agang ro anda karon niya mapangagad kung magpinuril di ba ga? Aga syempre kung magpinuri labi man sanda aron gid ra yun dun mapagwa gid ra ita magka magka ibang pahayag ro sa pihak nga kampo agharon gid yan ro nang tabo di ba ga kung may mga pag-imbento bi man nga natabo ag pilang opisyalis igturo na kaistorya ni Ramon Ang si Second District Congressman Papa Jess Marquez our first district rather second District Congressman Joven Miraflores, Sangre ang Palalawigan Board Member, Attorney Boy Kimpo, NC Aklan Governor Joven Miraflores, atro nakabati sa royon karon nga desisyon sigon ni Ang. Harun niya ang abi mana, white resibo nga hapakita ro ato yung Aklan Provincial Government, white resibo nga may royon gibang natabo nga desisyon o kon pag-uistorya. Pero ang bangin nato, napisar nga what resibo, abo man nagapati nga what at invento sa nasambitan ka nga anunsyo, di ba ga? Haman na biita, sa maron nandaro andang pangagan, sa'yo man nanda nga, kumukot may nato, o dahil may pag-opposition gidrayon nga, igapahayag, ro, piya nga kampo, agro yung gidnya ni Iro na tabo. Pilang oras pag ang anunsyo at provincial government, anunsyo man niya gisanda nga uwait, kamatuuran. The last call, labi ka ra mga katropa, basta mga PPP nga ra, ro, DPWH da yun. Sandagid ro may last call kung iga-atras na raya ka ra nga project o kung ro aton niya punong ehikutibo o kung ro presidente. Kanda ro last card, ulihing say, final say mga katropa, kung padayunon ro mga PPP nga ra. O kung mga proyekto nga ra. Kaso ha-endorso na eh, DPWH. May hapagwa na karang kwarta man ro, San Miguel Corporation. Pero ano ra? Ano ro matabo ka ra? Siyempre, kugang sa nagakaigong proseso. Bago, hasta ha-endorso na karang proyekto. What kung wala tamong consultative meeting eh? Sa stakeholders, sa lokal nga komunidad, kung pag-asugtan. Dire-diretso, no? Ro, SMC sa DPWH. Wala kita kasayod. Basi-basi man nagtinaliwan niya administrasyon una sa Banwat Malay. Basi baga, iba ito nga opisyalis nagpasugot ana, di ba ba? Ngani, na-pursuit araya ka nga proyekto. O yun doon mga tugutan aon karon mga katropa. Siyempre, buhay na nga plano eh. Basi-basi man nagtinaliwan pat ang administrasyon una sa Malay. Katot ang may nagpasugot. Ngani, hasaka ara sa national sa DPWH sa kanyang proyekto ag makaroon nagasangag ana haywa tagali nagpasugot kapindro mga lokal nga residente so rin do atong mga katropa nga bantayan wa pa kara although panginwalaan no ng balibaran it provincial government ni Attorney Boy nagpost man imo kara sa Facebook na nga duit ang ani may natabo nga meeting may time may oras may date kung kano pero wa pagid makarat official nga pahayag man ro si Governor Joen no mga katropa may kaangtanan sa ray kara nga magkaibang pahayag may kaangtanan sa Boracay Bridge Project mga katropa at Aklan Provincial Government agni Ramon Ang 3 minutos mga kataliwan sa oras it alas 5 sa agahon. Agdalangin ang mga katropa rin na karang aporsyon ni Atud Katon it Senton Gold Herbal Capsule. Mga katropa rin Senton Gold Herbal Capsule ay purong natural agawa kita rin mo ito mga side effects man sa atun ikayong gawas bagus sa piha kay pabaskugon na nakararato niya immune system. Dahil 100% herbal extract, may malunggay ang palaya mangustina, garlic, ag, spirulina. Nakatawa para sa Entom Plus Gold Herbal Capsule. May ginapabaskugit kararato niya enerhiya sa gawas ag resistensya. Ginalimpiyuhan ro kagawasan ang nagabulig sa pagtunaw it pagkaon. Ginabalanse ro blood sugar ang nagabulig suporta sa tagipusuan. Manggaranan sa antioxidants ang nagaprotekta sa pagkasamad it selula sa kagawasan. Magkatropa Rosento Plus Gold Herbal Capsule. May nami gidi mura sa may mga diabetes o kung may mga high blood. Kapin makaroon niya grabe gid anaro silak kong adlaw. No, mga katropa grabit init. Agod niya makalikaw kamo sa pagit hypertension. Heat stroke ag heart attack. Inom kamo siya Rosento Plus Gold Herbal Capsule. Mga tropa sa may mga ginaburubatsyag di karoon. Mas manami mag-inom it Rosento Plus Gold Herbal Capsule 3 times a day. 30 minutes after your meal with warm water. Ag sa mga gusto gamag, nga ma-maintain. Maintain mo ang nakaroon niya mabasok ng immune system, inom ka mo once a day. It's Rosento Plus Gold Herbal Capsule. Mga tropa, Rosento Plus Gold Herbal Capsule ay produkto Tiesto Health Incorporated. Mabakal sa Mercury Drugstore, South Star Drugstore, TGP. Ang generika nationwide. Pwede man ninyo ha nga ma-order the Rosento Plus Gold Herbal Capsule sa Shopee ag Lazada. So mga katropa, for healthy body and stronger immunity, inom ka mo Rosento Plus Gold Herbal Capsule. Ang mga katropa, ro anak karon niya blister o kung banig o kung sugudlan, ayaw rin ninyo pagpilakan ay pwede ninyo niya matipon ang magamit as your raffle entry sa nagapadayon naton na Rosento and XFM libo-libong papremyo. Mga katropa, rosang ka blister o kung saan ka banig it Rosento Plus Gold Herbal Capsule ay magataokin yung chance nga magdaog it 3,000 pesos weekly and more than 100,000 in 100,000 pesos in prizes para karon sa grand draw. Magos mga katropa sa Rosento Plus Gold Herbal Capsule ay pwede man ninyo magamit rosang ka blister o kung saan ka banig man it premium D3 soft gel capsule, saan ka blister o kung saan ka banig man it Serbo dietary herbal supplement for men ag lima nga sachet it Rosento Plus Gold Coffee Mix. Mga katropa, rayo ato niya mga Yes to Health participating products nga pwede ninyong magamit as your proof of purchase. At syempre, rin nyo ka ng mga proof of purchase, isugod sa sangka sobre, isugat rin mong pangalan address, isugat kung ano nga proof of purchase o kung produkto rin mong gingamit, butang manimo rin mong contact number ag permahan. Ihugog, rin nyo ka rin mga raffle entry sa ito mga drop boxes, iya karon sa ito niya istasyon sa J. Esberto Road, Barangay Tigayon, Calibo. May ito niya drop boxes sa may Farmacia Gomez, sa may Calibo Shopping Center, ag every Friday 9 a.m. Ruan na karon niya pick up time. May aton man niya drop boxes sa may Ruel and Junior Barber Shop una karon sa Banwa It Banga sa Poblasyon Banga mga katropa every Thursday 12 noon ro pick up time mga katropa. Bakasan na ninyo maghingabot na ag maghugot inyo karon niya mga proof of purchase ay every Friday ro aton karon niya weekly draw ag may gataog i 3,000 pesos. Mga tropa, be healthy and get a chance to win big prizes sa aton karon ng Rosento and XFM libo-libong papremyo. 57 minutos makataliwan sa oras it alas 5 sa agahon. Oy, good morning gid anay sa mga tropa nato yung mga bagong bugtaw di karon bagong bangon. Pero iba nagaligid-ligid pa nagabubalik utot magamig. Magamig ro agahon mga katropa ngani. Ay, i-enjoy ko ano man rato niya panyampo makaroon na for sure hindi na karabase ba mapahambal na naman kamo sihin kita. Nasa ano na ba tayo? Ba't ang init na? No, grabit, abi mga katropa, not init kong adlaw. Grabit, dangga, kakaiba, gid-aro, ana karon niya init, no? Mga katropa, masakit, mahapdi sa panit, kapin rusilak it adlaw. So, makapin makaroon niya agahon na, magamig pa, hey, enjoy ya gidron mga katropa, hindi na, for sure. Grabe na naman, it dangga, ro aton karon niya, panyampo. Do na kay gagabagaba kagut inga agud niya manami ro pagmagat imong maginabhanay masilak masilak mga katropa. Wala naman ninyo karon mga ginakasakuan, ikuton makaron niya agahon, makaron niya pang orasyon. Good morning, good morning, good morning. Good morning mga katropa. Kay katropang Samputan Vlog, good morning. Sa mga katropa nato na una karon, naga-monitor gid ana. Si Indra katropang Samputan Vlog. So nasaan ka man ngayon, magandang umaga. Sa mga katropa nato nya bagong uli alin sa jogging, exercise, nagpupanindahan. Kamuhalin mga katropa sa mga papanaw pa lang, sa mga nagahikot, magapanaw, agtot simbahan, magasimba, makaroon ay Sunday, it's church day, agro iba, it's laba day, or it's market day. Sa mga katropa man nato, di karon niya, may mga paganawon ay magdudahan. Sa uman mga katropa, badanlog, rukar sa dahon. Magdahan gid sa inyo karon nya mga pagpadalagan it inyong mga bihikulo. Katropang Arnold Altivo, good morning. Magandang umaga po sa iyo, mahal Claire. Happy Sunday. Sorry po kagabi sa sinabi ko. Joke lang 'yon. Hindi ko po kayo iiwan. Dahil mahal kita. Oh, thank you so much. Thank you so much, Karabang Arnold Altivo from Corona del City. Karabang Eman Pejares, good morning. Karabang Maria Fe Treste, good morning, katropa. It's raining here in Antique. How about there in Aklan? Kainang aga-aga, katropang Maria Fe. Maulan. Pero ngayon, bukon yun man. Magamigma lang man, duhangin. So, good morning. Ito akin yun. Akin sa Antique. Kruhay Antique. Thank you sa ulitin. Karamang Arnold Altivo from Corona del City. Impunto alas 6 sa agahon. Ratan niya oras, mga katropa. Karamang Josephine Sistorias Valencia. Good morning, good morning. Ito akin yun. Well, mga katropa, thank you so much. Mabuhay niya, salamat sa pag-ibakakon. Makaroon niya agahon. Makaroon niya the Domingo. Pantay man ninyo karahama. Salud ka nga programa. Bullseye. Sunday edition. With katropang Arier RR Colas. Dahil may tutok mga katropa. Dugang karoon niya mga balitaan. Mga updates. Mga... Dugang mga tupiko. With katropang Arier RR Colas. Magay liba, magkakalito man kita karahin aga sa iba pagin yung mga programa at XFM Kalibo, mga katrop. Ngayon ka-partner, kabulig natin, makaroon niya agahon sa technical side, katropang Zipil Kit Palmon, sa Kahit Patrol, katropang Larry Boy Roldan, with katropang Christian Villanueva. Sa ngagan, itatun niya station manager, katropang Jan Allen Ascanio. Sa atun karoon niya general manager, Sir Edwin Garing. Sa overall supervision, tatay niya ever generous, maalwan mabuot niya Chief Executive Officer Dr. Rimili Tuuy. Ako man si katropang Claire Tiad, nga nag-aayawan kinyo tananit, may dead niya gahon, keep safe everyone. Happy, happy Sunday mga katropa, a blessed Sunday everyone. Nga mag-roll sa programa. Exciting Pilipinas! Hit XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: nagaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako. Shantum

0: Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
2: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
5: X FM.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
8: Oh, galit. Diri yo.
9: Ay, dali na.
0: Santone Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Isel Komplikado. Si Balom Antique. Sumasakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santone Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
11: Santone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo base daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot ay masakit, tambay ko hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Hay naduga tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw itbaho di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon ay manami rang pamatiyag. Ngani ay kung kamu man nga may ginabatiyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan. Ako napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting.
1: Oras para atrapar la 6:15 sa gahona.
2: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusat! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Pusat! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Pusat!

0: Kaya't karagaga on Banwa it Kalibo. Good morning, probinsya Itaklan. Mayong aga Western Visayas.
1: Morning!
0: Welcome mga tropa sa aton karagapagwaragwag Bullseye. Sunday edition ito aton karagapagtalagay. Sa ita mainit-init karaga mga balita. Sa aton may karagapagistoryahan. Tawaan itdagan ligwa sa kabilugan magkarat aton yung pagpangalagad. Tinda makara no, sa aton karaga Kalibo Public Market. Masako-sako no, aton karaga marigusyante. Aga syempre no, aton karaga mga igmanghon ng mga manugbakay. Karamitong kitabi maton magpanindahan makaroon. Kapit ko agahon pa mga tropa ko mga fresh karong tanan. Fresh karong tinuga. Pati rong karne. Sigurado geda. Pati ro isda ro na igab as geda. Barato ro mga suga. Barato ro mga bagakon makara. Dungumugan. Dungumugan. Ayaw nga sabi mga ginagto naman na to nung nagkaroon yung mga igmanghon. Kalibo Shopping Center, good morning! Gamat-amat yung mga nariba karaga marigusyante na to na. And of course, ginatamyaw, ginatot, may rayad man yung karaga gahon. Rung mga katropa na to na karagatutok makarasa to karaga Facebook Live. Mga katropa nga nagatutok pinagi sa YouTube channel. Mga katropa nga nagatutok pinagi man sa to karaga mobile application. At sa inyo nga tagsa-tagsa ka mga radyo, good morning!
1: Good morning!
0: Musta rin nyo karaga plastada? Dari ba karakato nagkakapi-kapi good man? Dari ba kara inog simba nagapahaom, nagaprepara na? Oras man sa pamilya! Oras sa ikayong gawas, nagajaging-jaging! Nagastretching-stretching! Good morning, Ed! Amat-amat yung madriba kara nagapreparat anda karaga pamahaw.
1: Good morning!
0: Sa mga katropa naton, mga OFW, nagaragatutok man magkara sa aton karaga Facebook Live.
1: Good morning!
0: Siyempre, good morning, Ginag. Welcome! Mga katropa sa aton karaga programa Bullseye. Siyempre, pwede man ka mong karaga magpanagaban. Kaitin nyo karoon yung mga minsahe. Samtang kita nag-talakay, atong magkaraga pag-basahon. Aga hindi man mag-kalipan nung i-follow raton ka nag-official page or i-share na raton ka nag-programa magkaroon nga agahon. Okay, Randy Archaga Santisas.
1: Good morning,
0: Gay. Nag-tutok sa aton ka nag-pag-ililiba makaroon. Aga, siyempre, mga katropa, magasikyar man kita at nagagan ita aton karaga panyempo. Pinagi magkara sa aton karaga Dios, ti pag-asa Metro Manila. Angot sa aton karaga ginabantayan karaga si Bagyong Dominguez. Kay man magkaroon mga katropa, nagapabilin nga typhoon. Raya karaga si Doming, nga may international name nga ni Anay Kato, nga Jangmi, nga may kabasko karaga 120 km per hour. Aga bugsong nag-abot sa 150 km per hour. Samta naghugag raya pahilagang kanluran sa kanasigon karaga 20 km per hour. So nag-umpisa. Nag-umpisa na mga katropa, rupag angat itdaya karanga bagyo, paagto sa direksyon it southern Japan. That's why nga ginagauman magagawa raya sa Philippine Area of Responsibility, hinaga nga adlaw nga Lunes. Ag sana karaga pag-angat kara, magadungan man daya karanga habagat. Umpisa sa may area at Palawan, umpisa no sa Lunes or Martes, at posibleng umangat raya no sa Western Luzon, Parias it, Calabarzon, Metro Manila, Central Luzon, basira sa ginpaguwap ita pag-asa NCR. So may posible ha, nga pagbago raw mga datos kara, that's why nga mangin mapabilin sa gihapon kita kara, nga mangin alerto. Well, ginasugid ba niya ni karang wait pag landfall, no, raya karang bagyo kay bangon, bagalihis raya, no, paagto sa may area or sa direksyon, ita southern Japan. Pero wa ginaduga mga katropa nga posible base magbag-o pa pero ana kara nga dagagan. That's why nga mangin mapabilin kita kara nga alerto. Anyway, no, sa aton kagapag ililiba, no, chikon tagid anay kara, naro update makaroon man. Sa aton karaga tiyempo, naman umpisa na makaramang katropa, dayaman karagapag ilinugan, ha. Magasikyar kita makara, no, sa aton karaga DST Pag-asa Metro Manila. DST Pag-asa Metro Manila, sa weather update, standby.
2: XFM, weather update.
0: Weather sa weather update, DST Pag-asa Metro Manila, go ahead.
3: Magandang umaga. Narito na ang pinakahuli sa binabantayan nating si Bagyong Domeng na nasa typhoon category. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan nga ito minomonitor natin si Typhoon Domeng. Kaninang alas 3 ng madaling araw, huling namataan sa layong 670 km silangan ng Basco, Batanes. Nagtataglay ng lakas na hangin na 120 km per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 150 km per hour. Kumikilo sa direksyong Hilaga, Hilagang Kanluran sa bilis na 20 km per hour. Samantalang southwest monsoon naman o habagat ang nakakaapekto sa southern Luzon, Visayas, pati na rin sa may Mindanao area. Although sa mga malalakas na pag-ulan, walang direktang epekto itong si Bagyong Domeng sa atin, pero napag-iiba yung nga nito yung southwest monsoon o habagat, kaya asahan nga din natin na magiging maulan sa malaking bahagi ng western side ng bansa. So, saan nga natin yung maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan? Pagkidlat at pagkulog, dulot ng habagat, iyan ay sa lugar ng Metro Manila, sa may Calabar Zone, sa may Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Island Region, sa may Zamboanga Peninsula, pati na rin sa may Barm. Kaya yung ating mga kababayan na inuulan noong mga nakarang araw pa, pinag-iingat sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Samantalang yung trough o extension ng minomonitor nga nating bagyo, inaasahan natin na magdadala rin ng mga paulan sa may Central Luzon, sa may Cagayan, pati na rin sa lugar ng Isabela. Narito naman yung pinakahuling track ni Bagyong Domeng, kung saan inaasahan natin na tatahakin pa rin niya yung north-northwestward direction hanggang Lunes bago ito mag-recurve south ng Japan for the rest of the forecast period. Nakita nga rin natin na less likely na mag-landfall ito. Nakita naman natin malayo sa landmass ng Pilipinas. Less likely na itong mag-landfall sa kahit anong parte na ating bansa at posible nang lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating ng Lunes. Inaasahan nga rin natin na patuloy pa rin lalakas itong si Bagyong Domeng sa karagatan silangan ng Pilipinas until Monday. At pagdating ng Monday, posible na itong mag-gradualing humina. Meron din naman tayong nilalabas na weather advisory dahil sa southwest monsoon o habagat na napag-iiba yung nga ni Bagyong Domeng. So ngayong araw, inaasahan natin 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan sa Palawan, Antique, pati na rin sa may Occidental Mindoro. So kapag 50 to 100 millimeters yung mga pag-ulan, yung flooding posible mainly sa areas na urbanized, low-lying at malapit sa river, at landslide posible sa mga landslide-prone areas. By tomorrow naman, inaasahan pa rin yung 50 to 100 millimeters sa pag-ulan sa Palawan, Occidental Mindoro, Antique, Iloilo, pati na rin sa may Guimaras. At pagdating ng Tuesday, June 2, 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan, posible sa may Zambales, Bataan, pati na rin sa may Batangas, Occidental Mindoro, sa may Palawan, Antique, Iloilo, at Guimaras. So yung mga kasamahan natin sa Pag-asa Regional Services Division, patuloy na maglalabas ng mga heavy rainfall warning o kaya rainfall advisory, pati na rin thunderstorm advisory kung kinakailangan. Sa ngayon naman, wala pa rin tayong tropical cyclone wind signal at mababa na yung tsansa na magtaas tayo ng wind signal sa kahit na anong parte ng bansa. Gayunpaman, kagaya ng nababanggit natin kanina, ay napag-iiba yung nga nitong si Bagyong Domeng yung southwest monsoon o habagat, kaya asahan natin yung mga bugso ng mga malalakas na hangin ngayong araw sa malaking bahagi ng Visayas, Batanes, Cagayan, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, sa may Misamis Oriental, Camiguin, Agusan del Norte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Sarangani, Davao Occidental, pati na rin sa may Davao Oriental. Bukas naman sa may Batanes, Babuyan Islands, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, sa may Bicol Region, Panay Islands, Negros Island Region at Northern Samar. At pagdating ng Tuesday, June 2, sa may Batanes, Babuyan Islands, Aurora, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Panay Island, Negros Island Region, pati na rin sa may Northern Samar. Wala pa rin naman tayong nakataas na gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa. Pero asahan nga yung katamtaman hanggang sa maalong karagatan sa may bandang Northern Luzon at up to moderate na sea condition sa ilang bahagi sa nalalabing bahagi ng silangang bahagi ng ating bansa. Para naman sa ating 4-day weather outlook, inaasahan naman natin by tomorrow, which is Monday, yung habagat o southwest monsoon, magpapaulan pa rin sa lugar ng Metro Manila, pati na rin sa may Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, pati na rin sa Negros Island Region. Pagdating naman ng Tuesday, ay inaasahan natin yung habagat o southwest monsoon, magpapaulan pa rin sa may Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, sa may Mimaropa, pati na rin sa Western Visayas at Negros Island Region. At Wednesday until Thursday, magpapaulan pa rin yung habagat pero mas konting areas na. Dito nga yan sa may Metro Manila, sa may Central Luzon, Calabarzon, pati na rin sa may Mimaropa. Pero dahil nga mahaba yung range na ating nabanggit, may chance pa rin itong magbago, kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGAASA. At iyan nga muna ang pinakahuli kay Bagyong Domeng at sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng PAGAASA, Veronica C. Torres nag-uulat.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Thank you so much no, sa aton kerka Dios ti PAGAASA Metro Manila. Oras ba ka tropa? May alas 6:29 sa gahong kay TJ Noynoy Tanlok Solidad. Good morning Gabe from San Francisco, California. Wala na pinamati magkara kay Guzman Jolz. Oy, good morning man. Ag shout out kayo kay Ramvik Riporen. Noong nga nagkapi-copy kay Janvik Riporen. Ag kay Tatang Vicente Guzman. Ag sa bilog karang Guzman family. Una karon sa may barangay Manganbanga. Nga permigin na pinamati. Ag sa Riporen family. Una karon sa Tabayon Banga. Baura. Una karon yung mga kilaga. Good morning, katropang Guzman. Anyway, kay Dong Villanueva, na karon sa Manawan Banga. Good morning. Nagatutok sa aton karagapaga, ililima man magkara. Kay Randy, yes, na shoutout na kay Leopoldo Martinez Jr. O na karon sa Liputos naman siya. Good morning, kid.
1: Good morning.
0: Kay Noy Irene, ibay, West Road to the Terminal 2, nagapinamate. Good morning, kid. Bullseye. Anyway, sa aton kagapag parayon na mga katropa, mag-kwan kita na magatawan at dungog no, sa aton karaga probinsya karat aklan angot man no, sa mga atleta karanga nagpartisipar sa ginpatigayon kara no nga palarong pambansa 2026 sa ginpatigayon ora karon sa Agusan del Sur. Anyway, sa overall partial and official medal tally no, ro nakapesto makaroon sa regular sports rong region 6 noong sa ikalimang pwesto makara. Ro nagapanguna, NCR, ha mga katropa. Nagapangaywa kara, rong region 4, no? Region 4A. Noong may 55 ka mga medalya, samtang sa region 5, region 6, may 38 from Western Visayas. Ag may una nga 36 ka mga silver, 44 ka mga bronze, ag may 118 no ka mga 118 tanan no ka mga medalya mga katropa. Ag sa aton man kara no nga pagdungog. Anyway, no sa daya kara nga mga atleta naton nga mga aklanon no sa kickboxing no ka nagpartisipar ito. So may siyam no ka mga katropa ka mga medalya ruha uli no it aton karang mga atleta. No may isang ka gold karag isang ka silver sa pagpangunaman no it anda karang coach nga si Jomar De La Cruz no, nga nakabase yun karon sa Kamaligan National High School, mga katropa. Naka-standby na siguro, no, partner, no? Sa hindi ka magbuhay, aton man ka imo nga pag-sikyaron. Angot, no, sa kadagagaan, nga anda man ka nga nauli. Ay, si Dr. Palaro nga rasagang saga. Rumang atleta ka ra, kay man ka nga ginagyan, no? From intramural, mga katropa, hasta karon sa unit mint, provincial, Vibraa, hasta palarong pambansa. No? So, daya rong mga atleta naton, nga nagagalin pa no sa tagsa-tagsa no ka mga eskwelahan no, particular na karon sa First District no, ay may mga experience doon man karon iba no nga mga atleta nga. Anyway, naka-standby no sa piha karagaling niya si Sir Jomar De La Cruz rong coach aga of course no rong trainer ita daya karang mga atleta nga kickboxing no, iya sa daya karon niya probinsya no ita Aklan no nga nagpartisipar makaron no sa palarong pambansa 2026 Agusan del Sor. Sir, good morning.
4: Okay, good morning katropa.
0: Kamusta ra ato no na karon niya panyempo makaron niya gahon. Nakapangapi mat ah. Bidyo na dudugar imo karang linyada makaron. Basi nang Oo, chapi sir. Okay. Pero una kamo makara no sa Agusan del Sor pa or naga pauli na kamo?
4: Iya pa. Ay, naga pa man na.
0: So inagapin niyo uli, oo. Anyway, naka-aeroplano man, no? Sir, kamusta rong preparasyon ni aton karang mga atleta? Of course, no? Ro kadagagaan na uli, no? Dahil karang mga estudyante, no? Pag-abot sa Noraya karang kickboxing. Mga pilang bilog taran kararo nagdagaog?
4: Sa natapos niya ang pag-kickboxing sa tropa ay nakampunan dito sa mga
0: Okay, oo. Pwede naton mapangaganan rung mga nagdagaog nga ra? Halin sa gold hasta itday ka ra nga bronze?
4: Pero gold medalist si Genevieve Nicolas sa halin sa Kamansi National High School. So silver medalist natin si Marcella Emanuel from sa Pinal de Oter Pidas in school. So after yung brass medalist ay si Marjan Plana sa CBI. Tapos si Jason Lee Idanina sa Pinal de Oter Pidas. Pietro Swan from Pinal de Oter Pidas in Japan. Or Maslo Marco Bracamonte si Sam Michael Balboa, si Ariel Almario.
0: Okay, mga katropa, gato-gato ang talanggin no, para maka-standby. No, sa kwan, medyo mahina ro signal to eh, no? Mga ugan-ugan, siguro panyempo to makaroon ay. Eh. No, nagahalo rong tiyempo, graya ka rin nga kwan. Kahinay no ita internet siguro man to. Oh, good morning ni Renier Rusgal no nagatutok man makara no sa aton karga pag ililiba no makaron. Yes, good morning gid. Kay Joven De La Cruz oraga pamati man para no na sa Mibanwa ita raya karanga banga. Okay, nagapanumbalik no si Sir Jomar De La Cruz. Sir, good morning.
4: Good morning, sir.
0: Ayaw, medyo okay na. Klarong-klaro na, no? Para klaro man sa aton yung mga igmangon yung nagatotok makara. Okay, sir, medyo ginabantayan makaraabi man, no? Ita hagos tanan, no? Particular no sa mga area daya karang bata no mga igmanghod naton into mga pamilya no ita daya karang mga atletang aklano no sa patag ika kickboxing. So first time ra natabo sa may bata na sir.
4: First time nila sir ay unang ano gitara. First time lang niya yung para first time lang niya angel letter bata.
0: Sa bata. Anyway, mau man sa banwa kara ita bangay ginabantay bantayan manandara. So siyam talano ka mga medalya. So may mga qualifier pa kara.
4: May qualifier kita sir sa tatlong bilog.
0: Oo.
4: Ito sinapos na kamaraan. So, panggit pa lang. Qualifier lang dito siya. Si
0: Taga Bataan. Maabo-aboro taga Bataan. Gabad gabad mapilang bilog taranda nang inkontra kara agno anoro aga anong rehiyon kara noro medyo nabudlayan baga sanda.
4: Sa 12 provinces at 12 regions niya nag-participate kaya so na ibabaw kita na seminar sa ano sorry for the year. Sanda kita lang first kita ay na butang kita sa rank number 4.
0: Ang NCR nagpart unaman karami andaman karang participation.
4: Iwasan natin yung kadayang delegation sa benefit na.
0: Okay, oo. Makaron, ano gali na kamo makaron na yung kamusta ro mga player may mga agok man no sa anda karang mahampang gahilot-hilot yun mata.
4: Ay, may mga sakit yawas pero normal yung man. Kaya relax yan.
0: At least ay medyo makita man namin sa nanghampang, no? Pag puntos gat, ay pundo na rin na nanghampang.
4: Oh, stop na. Pero may instances na may knockout din niya. Natambok ang sa championship naman niya kung bilog na nag-gold medal. Ay, karoon ng pagkira. So, it's an investment na play in action ang hirap din yan.
0: So inaga kamo makauli. So sure gud tagi dra, syempre may bagatunon man ra sa aton karang tip Edron, do mga nagdagaog kara, no. Kwan gid wa man nagpaulihi, no ro probinsya ito clan, of course idagom ninyo ra. Kamusta man inyo makaron nya gina syempre ro background sir, no. Raya ro nang in resulta dai karang hampang no ita inyo karang atleta.
4: Syempre kamo gid ang kasadya amon patindakan sa senior and score sa mga coaches. Siyempre sa provincia natin ay yan mabaw din ang kaya. Sa first, ano nga rin natin ang second, fourth, eight block din mo na kapuulit na ang nilog na gurawan niya ng judge.
0: Grabe no, first time nga nag-participar ka ra. May nakauli agit mga medalya, kabaabot na paman.
4: Bahag kita nga dumog din naman sa probinsya sa rehiyon.
0: Oo. Pero kung balikan nato no, anda karang naagyan kita na. Grabe gin ban siguro man anda karang disiplina sa kogalingon, syempre no sa training no kapin sa pagabuto anda karang hampang.
4: Oh sir, syempre ay sa during your training din sa kita. That hard training din nato sa. So,
0: ito na doon ang mandidaro ng bagay na hirap ko alimat mo sa mga tanong ng mga katilisyo. Okay, makaroon sir na para sa probinsya ita Aklan, no? Ruin mo karang mensahe or suporta no, sa daya karang mga atleta na ton niya nagtaot niya ni Tday karang support agrominsahe ron sa eskwelahan.
4: Okay, so nagpasaya na si Tita nga sa at mga promisya pa din sa lang sa suporta sa pagpangulo ng pataya sa pinipinara na nag-represent sa palarong kongres. Kanya sa mga sila sa at mga promisya sa Rizog Mayor Mayor Jury of course, Mayor Tatata Mayor Michael Ramos. Of course, after matunan naman sa Tulsi Division of Bacolan, at naman na district supervisor para mga for the Wiki Pavilion. And of course, the district supervisor of Bacolan. Thank you for your support.
0: Okay. Sir, no, sa imo karang nga pagkipag-angot gid, no. Pilaong kakapiman ra imo karang nga naubos, no, samtang nagaprepara ka mo sa palarong pambansa nga ra.
4: Yo, ilang bisa sa kitang ramon kape.
0: Oh. Oh, ayo, kuadya gidron na yang gabutang kamat ko pimate man ako pamamakaruyon nga ron naga habang naga training man ka, sanda, yung kapi-kapi ka man.
4: Ay, kapi-kapi ka daan, sir, bago man.
0: Sir, Jomar, thank you so much sa ibo karaga tao, karaga time.
4: Okay, sir. Aming salamat yung kitro pa. Salamat yung ako sa mga tanan niya, klanon.
0: Hmm.
4: Support at subabay sa kampan at nga mga atleta sa boxing. Same time ay sa mga tapagyan natin ay sabay pa nga kayatan din natin sa mga sa mga different sports of safety. Sa sports of boxing or any other kind of sports na working na ma-divert pero ang dami tension. Kaya sa mga kung sa maternal phone po kung ba possible para active member mo kung ito na nga kung nga ito for naman naman na health baga kung nga bahaw nga bulik support siyang sa na-activity sa health of work so hindi mo lang
0: sige
4: sabay ka abo ka mag-treat sa mga sports na ba niya pinasiwan especially sa kaya nga pagpapasok sila.
0: Okay, oo. Na pakipag-angutan na to ng mga katropa si Sir Jomar De La Cruz. Pero coach no or trainer no ita daya karang kickboxing. So panyagit nagaliko-liko baga noro signal. Hi, good morning, Enrique. Sheila May Enriquez Rofeno.
1: Nalagatitong
0: palmakaran no, sa aton kinagapagpangalagad. Congratulations ko no, sa mga athletics. No? Una, karan sa may banwa. No? Itadaya karang abanga. Okay, mga katropa. Well, maambo noro mga nauli. No, nga medalya man. No? Particular na no, itaton karang Western Visayas. No, isaid man naton gabanyaban man no, hindi man kita magpaperde no. Particular o Western Visayas. No, isa ko pa naton kara daya karon niya Iloilo, Capiz, Antique, Aklana, Agimaras. Pero saraya karang palaro ba bagantayan pagid ra mga katropa. Partially no, sa overall partial and official medal tally pagang no. As of May 30, haling kabi, mga 9:50 p.m., ginpag-uwa nanda, nga may una na kita, no, nga 118, no, ka mga medalya. Okay, no, so mababo pa, bukol niya sa kickboxing, sari-sari, no, nga mga sports, roda ka uli kara, no, itadaya kara nga medalya, dungog, no, sa atong kara nga probinsya kara, ita Aklan. Oras may alas 6:41 no mga katropa magkaroon ka na nga agahon. No, sa aton karagapag padayon, no? Balikanta na ay mga katropa, ro update, no? Sa daya karag 7.8 billion pesos, no? Ang Boracay Bridge Project. Sa giapon, no, mga katropa, nagapabilin rong Katiklan Boracay Transport no, Cooperative nga magahugat no, sa opisyal nga pahayag ni San Miguel Corporation Chairman Ramon Ang nga hindi anay paghusgahan rong kontrobersyal nga pagkansila no, sa prosesyong Boracay Bridge Project. No. Raya hay matapos nga maguntad ro pagtagang itpubliko, no? Matapos nga ginanunsyet aton karang provincial government nga formal nga igaatras ita San Miguel Corporation rong proyekto kasunod itanda karang pakipagpugong kay Ang. No? So madasig man raya ang ginapamalibaran i chairman ita San Miguel Corporation na mga katropa. Aga ginpahayag bukon it manatood ro balitang kansilado gon daya karanga tulad. No? Suno sa daya nga CBT MPC consultant kay Godofredo Sadyasa nga apisar, no? Nga sambilog ro mga bankero ag operator nga gubos nga maapektuhan it proyekto hay hindi anay sanda maga husga o kon magpati sa nasambit kara nga pahayag ni Ang. Kay man may mga posibilidad sigon nga base bukon it minatood o kon may miscommunication no sa mga nagagawa nga pahayag ni Ang bangod yun man no sa maabong nakikisawsaw makaron sa maininit nga aga masilang isyo no itadaya karon nga to. So sa pihak it magkaiba nga payag no gininsister ni Sadyasa nga bilog sa gihapon randay karang pagsalig sa lokal nga gobyerno ita probinsya Karatakla ang nagapati rong kooperatiba nga bukon ita embento no ro na una karang anunsyet daya karang probinsya nga pagbasura no sa proyekto ag bangod sa kamatuoran no matapos ro ginapatigayon nga paggugong ko Mayo 13 aga ita lokal karang opisyal it aklan nakaabot yagi kanda rong desisyon ni Ang nga hindi yon pagpadayunon rong proyekto. So di karami dyan nagkakibot norong tanan. No? Pero iba, kasadya nga about sa Noto Boracay Bridge matapos nga ginamba ni Gov nga hindi na pagpadayunon daya karang Boracay Bridge. No? Ay pilang oras siya nagtaliwan, abaw, bumalik na mga katropa. No? Naghambay na si Angkara. No? Ngawa taman at kamaturan ron. Oh. Medyo di kara nagbagaliskaran eh. Kaya man may ipatuman man o kung hindi rin pagtukon itulay nga magkonekta sa Katiklan ng Isla Krat Boracay nagagaom noro kooperatiba man niya ra, nga magapangibabaw sa gihapon rin kamayad para sa duna manggad ag pangabuhian it mga lokal karanga resident. Pero nga ba niya ban, no? Kung tanaw-tanaw ni Motmayad rung survey mga katropa, kapin kung ikaw nag-istar ka sa maisla karat Boracay, kapin di mo karang trabaho, may koneksyon, no? Sa daya karang port, maging against ka mga katropa. Diba ka? Pero kung ikaw negosyante ka una, convenient, no? Madali i-transport rung mga produkto. No? Madasig kara mga katropa rupag padagat produkto halin sa mainland no paagto sarong laya karang isla karat Boracay. Oh. ay may mga di ka na nagatunga ro mga opinion eh. Opinion ni aton karaga mga ibang hod. No, sa daya karaga Boracay Bridge no nga may budget kut angani man no. Actually mabaw-baw rong budget ta. Ah? 2018 pagin planuhan daya karaga proyekto. Baka namiton ito araw isla karat Boracay matod kung may makita ka nga drone. Bow. So, ano rumangin pabor? No? Madali rupak padaga. No, mga katropa. It mga tao or supply ag serbisyo once nga may tulad. Sir, raya rong kinistoryahan niya ba ni? Hindi na halos maapektuhan it mga impagid niya tiyempo rupag biyahe paadto or pabalik. No? Una karon sa Boracay agraya karaga katiklan. Ha? Ro ginaka aligmat mat iba basi magabuman ro sobra karaga sakyan aga turista, no? Una karon sa Boracay nga dati niya ni karaga nagsarado ko 2018 bangon sa environmental problems ag over capacity it daya karon niya isa. Posibleng maapektuhan rong coral reefs, marine ecosystem, ag coastal areas man. Rupila ka mga residente, mga boat operators, ang mga grupong nagagaom sa rong daya karang transport system, nga base madugaan mat pangabuhian. Oh. May mga pagharang money halin sa pila ka mga lokal karang grupo ag mga kinatawan it daya karang komunidad it ate bangon sa posibleng epekto sanda karang pangabuhian ag kultura. Well kung aton karang tanaw-tanawon man medyo bukon man ro tulay no ro punto nga problema kundi ro kung ayan kaya bagayan it Boracay rong dugang nga development karan. Kung madayon raya kinahanggan ro maidid no nga environmental safeguards maklaro nga limitasyon it sagakya nagraya karanga turista. Aga kamatuuran niya konsultasyon sa mga residente ag stakeholders. Ay sa makaroon, controversial pa si Gapon dahil karanga proyekto kung madayon bagayahan. Dahil ako tanya kung madayon or hindi. Samtang nagapadayon rong konsultasyon mga katropa. Oh. So may pabor ag bukot pabor sa runaya karana sambitan karanga isla. Arasay sa 55 no makaron karanga agahon. Oy sa aton karanga pag padayon ha. Pila pagid ka mga mainit-init da no nga man topiko ra aton karaga pag tanakayon panumbalikan ta after gabang ita pila ka reminders kan listan ba.

0: narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferulic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaari ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Ready, Windsor fans, we've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema at nangangarap.

0: ramdaman? Ito ang bagay para sa'yo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: XFM.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
1: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: oras, mga katropa, alas 7:05 sa gahapon. Nagaprobali kita na mga katropa sa aton magkaraga pag ililiba programang Bullseye no sa gihapon. Ako rin yung karangang mag-inkubahan katropang Arar Kulas. Oy, kay Mikey De La Torre, good morning guys. Good morning. Magkara, no, sa aton karaga pag ililiba. Naka-standby mga katropa no, sa piyag karaga linya si katropang Christian Villanueva para man no, sa anagkaraga na tipo no, ng police report. Katropang Christian sa police report, standby.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Sa report, Katropang Christian, yes, good morning.
2: Yes, Katropang RR, good morning. No, medyo nag-silak-silak na ang nagpakita si Haring Adlaway. Kaya nakarang aga-aga ay medyo grabe rong bunok. No, nakarang uwan. Aga sa itong karang natin po karang mga report, no? Niya ka nga sang ka eskwelahan or part no it niya ka na eskwelahan kung nasunog no sa bahay ni tatong ka nga banu karati bahay raya ka nga na Isod Central School no anda ka nga HE building ka nga katropa nga RR niya kung singa ni Koron nasunog it nga ni raya ka nga mga libro module aga raya ka nga mga bangko aga kung singa ni Koron ay medyo mabaho-baho gitaro raya ka nga nadagasa no nga daya ka nga sunog aga kung singa ni Koron ay pati ang mga dingding kisa may apektado gid no aga dahil ka despite dito ka ng opening dahil ka na klase ay dahil kita rin natabo sa dahil ka na nga na isod na Central School so padayon doon dahil ka na inspection no itato ka na BFP para nga ni no nga masairan kung ano kita ruging umpisahan no it dahil ka rin na dahilan no it dahil ka na nga sunog aga ano investigasyon sa gihapon no padayon ka na katropang RR ay dahil nga ni nga next week no June 8 ay opening na na itadaya kara klase ang dito tabo sa aton karanga na Isod Central School so sa makaron no hay despite nga tapos ng dato karanga fire prevention month ay kina remind gihapon no aton karaming mangod no nga magdahan gid is inspection

0: aton aton karang nga mga linya at kuryente ag tanan doon katro pangaral nga pwede nga umpisahan ide karang sunog. Anyway, sa aton paginadto nga pagin mga report sang karider kararong nga gimbawian ito nga makabuhi matapos ini mahugog sa bangin samtang no nibara karang motorsiklo nga ga drive mao sa bahin ni Barangay Libertad sa Banokarat na bus manang alas 11:40 kara aga kung siya ni Karolay ka na biktima 32 anyos nga yaki ang residente at Barangay Hibon sa Banokaret Nabas. Sa itong informasyon magaling sa Nabas PNP magaling sa nakarang panimay na kanang biktima paagto sa bahin Barangay Katiklan Malay ang pagbunay sa lugar aksidente sigundra na nag-overshoot sa gutter no ito yung karang karsada ag naturo ka dahilan ni mukha na mahulog sa di karang bangin. So sa aton karang bahin man MDR mo Nabas nakita nanda or nabutan lang man na nareha ka na biktima nga watangan ni ita diya karangamalay or unconscious waman ni pulso ag watangan niya nagiginhawa. So ginasugid nga nakaangkon na ita matindi nga tama no sa diya karang ulo ang reha ka ng kadahilan na anda ka ng kamatayon. So maudasig manuging dagas atong karang ibahay district hospital diya ka ng biktima o galing deklaro at ang dead on arrival ide ka ng attending physician katropang RR. Sa dugang paginatong nga mga report, yaman kita sa bahay ni Taton karang Eastern Side, White Recover nga daya karang mga baril o bala sa ipadigan karang search, no? O daya karang search warrant sa daya karang bahay ni Sitio Magupgaw, Barangay Guadalupe, sa Banukarat Libakaw, ko sa Banukarat kahapon ka na tagahon, nga kung sige karang operation, ay bagay, isang kabarangay tanod, daya karang subject person, no, nga si Roberto Sabay, sa 55 anyos, ay mora hay brangitano diya ka sa bitan karang lugar. Sa ato nga informasyon, nagahimora or nagpatigayon no ito search at ito nga operatiba it di Bacau Municipal Police Station matapos ng makabato sa ato informasyon nga nagatago si Gondra it si Sabay ita diya ka na kalibre 38 nga revolver nga kusingan ni Karon ay ginga pa kaya ging pagwaan mora no it search warrant aga matapos nga ni no, pag halughog ito yung karabilog nga panimagay bawahay wag ito takita hindi nga baril or bala man abimana or iba pa nga ginabawal nga mga kagamitan ito itong nga autoridad hay daya ay yung karang search warrant ipagawara ko Mayo 28, 2026 aging pirmahan na rin ni Judge Montalid Patnubay Jr. ay kung akong karang basihan medyo pangaybaut arang operation ni Tatong Karalibakaw PNP nga huwag itat na recover ay isang bilog karang permirong pag-search ay nakasunod kita karakatropang aras sa bahit Barangay Pampango ay huwaman wait na kita so daya pagid pangaywa ay huwaman so daya ay gipabalibarang itano ni Sabay kara ay mga aligasyon kontra ka na ag anag itaroon nga nakuha nga huwag itay mura ay pinatago karang illegal nga baril agwa man ni Mora it kasayuran or dahilan sino man nabi karang magtao kana it impormasyon nga saga katropang RR.
1: So alin do ana karang mangin disposisyon no ita subject person kuwa mat may nakita gali karang baril no so dit ana karang paribagay
0: kuwa gitaron katropang RR no ita okay. Kaso ay wa mat nakita ay di gitaron gihapon katropang RR basi bagaimana kung ginamalitan man lang man ako may sugid-sugid pa lang ang nagpati man datong karang mga otoridad.
1: Bilga ba nabi sa search warrant no, may mga kwanda kung alin kita mismo ro klase nga baril halimbawa ro imo karang ginatago o gingamit nimo sa kung ano man yung mga illegal.
0: Agal maliban karang katropang arabi sa search warrant nabi nakabutang 45 or 38 kalibre ay or shotgun ay kung may una patang iba no nga mga makita nga bukot at lisensyado ay kumpiskahon tagi ako noon katropang okay. Yes, no? Anyway, sa bahin manit padalag, daywa ka rin mga panimagay rong naabugid. Ito yung karang sunog sa sitio anunang Barangay Poblasyon. Agya ko siya ni Karon, ay na natambong insidente, ay may una ka rin na aywanan nga ginayaha sa kusina. Ito yung karang basang kapanimagay nga ginapanagiyahan ni Marilyn Novilla at agya... parang animo karang magkuan na mag-usoy it panggatong na iwanan na wala karang ginagaha galing ay nakita gamang itanda karang kapit bagay nga nasusunog at araan na karang kusina aso no. Nga madasig yung pagkalat no ide karang kagayo ag na damay pagidro anda karang kagapit nga bakanting nga bagay so dahil nga niya himo no sa light material hay dahil wang kapatid magayon na tagay karang naabo agresponde man ratong katapot kapulisan kamalaman do atong BFP Libakaw agawa man ni nilista karangan naninahan no sa dekar insidente samtang padayon man niruya atong karangan investigasyon ni atong karangan BFP personnel kung ano gid man niruya karangan dito na ansunog ag kumpilagid kung mga damage gra no katropang RR.
1: Okay.
0: Anyway, dito to na tipong karang ma-report sa pagsikar man natin pinanan itong mga police stations sa itong probinsya at akulan. Ako si Katropa Christian Villanueva, yung Text FM, 96.5 Kalibo ang Katropa mo.
2: XFM Police Report. Police Report.
1: Thank you so much no, sa police report ni Katropa Christian Villanueva. Alas 7.13, no, mga Katropa Raton, karaga oras makaron nga agahon. At sa aton karagapag padayon, update man no mga katropa sa dayag ang sitwasyon anay ni Bato de la Rosa. Well, saan na karagapag pinanago? Ro aton karagapag Philippine National Police no nagbawi no partikular sa lisensya ithagos ang gatos nga baril ni Senator Ronald De La Rosa. Dati ka babo, tara na karaga matinago ng mga baril, no? Ro Pilipinas, ro batas, bukod nga mang, no? May abimana ginapilian ka, no? Kundi ro kagabanan, raya ay ginagamit, no? Ga depensa mismo it sa ibabaw. Now, samtang ro mga ahente it aton karanga National Bureau of Investigation, agro mga tracker team, no? It pulisya, nagakumahog, no? Sa pag-ilinosoy kay Bato de la Rosa. Nagagawa, nga rong ginatugis, nga rang ginaligar pogante, may pribado nga grupo, ag arsenal nga inaprubahan ag ginpatibay mismo itdaya nga estado. Well, rana karang listahan it mga armas nga nakarehistro sa idagom it type 5 nga lisensya itdaya nga senador. Halin sa mga automatic rifle, Uzi submachine gun, battlefield grade shotgun, no? Hasta sa mga dagkuan niya 338 caliber high powered rifle. So bukod riot collection, kundi isang ka gun collector, no? Raya high pag tipon, no? It mga gamit or dekarga mga armasa nga kayang tapatan rong persa itsang ka maisot nga munisipalidad. No? Ag sa daya karang pag bawi, no? Ita lisensya ni Bato de la Rosa. Nagawangay sa gihapon rato no na karon yung mga igmangod. No? Sana karaga pag pinanago. Now, kung balikan natin dahil karang armas, grabe ka abo, no? Sana karang listahan. Paano rasang katawang nag-iwa sa justisya? Hayratawan pa, ita dugang firepower halin sa PNP Firearms and Explosives Office. No? So di karana gagawarong depekto ita Republic Act 10591 or batas sa pagkontrol, no? It armas no sa aton karaga na. Sa idagom itaya karaga about self defense. Or collector ka itaya karaga baril. No. So ginapasog tandra, no, it aton karanga batas. Ro mga politiko, retiradong general, ag mga igmanghod nga may connection nga mag-imbak, no, mga katropa, basta may lisensya. Nabugan mo gang kita nagakaigo karang lisensya karang nga baril. No, pero galing makaron bangod sa wa nagapakita na si Bato, that's why kara nga ginpamuong rong lisensya na no kara sa baril. Isang gatos bilog, grabe it aron mga katropa, kabaabo. Analino mo na gamit. Kaya karang mga klase, ita baril. So, sa gihapon, o nagihapon na imaw, no, nagpinanago, ang hindi pa masairan, no, hasta sano, no, magpakita, raya ka nga si Bato, basi kung mga 2028 na, no, tapos na siguro rong eleksyon, ha. No, nga imbis sa atubangon na na, direkta, na rong mga akusasyon kontra Karakana. Bilang dating hipit Philippine National Police, ag makaroon niya ni Senador. That's why nga sambilog imaw na sa mga opisyal niya ginagauman niya magapakita it pagsunod na sa batas ag pananagutan sa publiko. Kapag rusang ka mabahong opisyal it gobyerno, nag-iwas sa proseso it investigasyon o pag-aristo, di kara nagadudarong publiko. Aga medyo nababawasan rong pagsalig it publiko sa sistema it daya kara nga hostisya. Diba? So may karapatan kita nga magpanago. Pero may karapatan man kita nga depensahan raton kara nga kaugalingon agamiton rong tanan na nga legal nga pamagi agud mapamatud-an no kung hamak ginobra na to. So parte ron no may katrupa idaya karanga due process nga may karapatan rubawat tawo. Pero sa aton karanga pagtanaw-tanaw mas mayad or ikamayad kung atubangon na kararo maligasyon sa tamang forum kaysa mapabilin ka na nagapanago or nag-iwas ka sa mga otoridad. Pero, siyempre, hamat nagapanago, siguro depende man sitwasyon. Aman. Kasi, pag magpakita imaw, pwede ka ra nga serbihan imaw it search ariswaran, I mean. No? Ga, pwede nga daghon imaw sa ICC. Willing matamana ako magpakita basta yamanaro ako imbestigahan sa Pilipinas. Hindi umana ako pagdagato sa Banyaga, di ba? Kasi itukot imo sa ICC. Hindi mo masairad kung makabalik ka pa iya kara sa Pilipinas, no? Alek iya kung iya ka imbestigahan, no? O galing minsan nagpakita man niya ni mga katropa mat sa ICC pagita. Ano, hindi kaya it aton niya Philippine Court, no? Nga lutason, no? Daya kara nga mga tawo nga kumaysaga or uwa gitman. Ha? Ro pagtakas o pagpanago, pwede man magtao ita impresyon nga may ginakadlukan o pag-iwas na kung maimog ka rin sa gabtano. Maski nambangon pa nga waimaw ka rin it saga. O, ikaw nga ton ka rin dumdumon, ha, may investigasyon makarakana rong International Criminal Court. Ha, ay, grabe, ro pagkamatay nga natabo sa tiyempo it kampanya kontra droga. Ag nakumpirma umat ay sisi nga may arrest warrant raya karon niya si Bato de la Rosa. Yeah? Oh. Raya man niya si SP Cayetano. Ginakusahan man ro mga minority nga ginagulo sigon rong Senado para makontrol raya. No? ginakusahan ni Senate President Alan Peter Cayetano ro mga oposisyon na senator nga ginsadya si Gunanda nga wa sugti rayay kara nga online participation ag voting para makontrol ro mga committees once ka magbuog sanda or mabuo nanda ro nga majority floor. Aman ito wa it dai karay nga matabo nga voting online or online participation. No? Pareha sa pag-impeach. No? Kay Sara Duterte. Ginasugid karay ginakumpara raya. Sa pag mama ni obra bilang sangka destabilization tactics. Sero pa kay Cayetano romantikang it majority nga i-amyenda Roma sundanon sa Senado. Agdikaran ginasugid rong majority nakatuon rong attention sa pagpamuno ag kapakanan it ordinaryong Pilipino ag bukon sigon it pagpamulitika. No, daya karaga pamanaw na da medyo kung taraw ni Moro senador magulo rong minority ag or dahil karaga majority no sa runaya karaga naga kagatabos sa sugod no makarat daya karaga sina alas 7:24 magkatropa raton karaga oras makaron sa agahon sa maibang hod naton yung nagatutok pinagi magkarasaton karaga Facebook live. Yes, good morning. Good morning. Kay Rex Pilayo, no nagapinamati man makarakaton. Good morning. Yes, good morning gid. Una karon sa may banwa karon itli Bacau. Ari bago man karakaton, bao nakaplano. May mga ginapanawan, no sa makaron kana nga pang orason. May mga ginakasakuan, bao puno-puno man takarar baybayo. Abo matara nga pagaligos pagkara sa may bye-bye. Mulibok rupila ka mga katid. Maapas pa man kunta kita, no? Kung may ato niyang kilagabi, mga ngay man ka mo. Thank you so much mga katropa sa inyo karaga pagtutok pagpamati. Binagi sa aton karaga Facebook live. Inyo karaga tagsatagsa ka mga radyo. Ato no na karon yung mangunguma makaron ba medyo libre rin inyo karang pagbunyag no gugan ugan ro inyo karang champar inyo karang palibot no kumbaga ba katropa imbis ma dilig ka pa ba nakalibre ka ay bangon sa no aya karang ugan nabasa gidro dapat mabasa. Langin kibana aton partner technical side katropang Sepril Kit Palmon sakay taton karang patrol katropang Christian Villanueva. Sangagan man itaton karang station manager, katropang Janalin Ascanio. Sa aton karang CEO Dr. Remelito Oy, ako man din yung karang nyo naging tibahan katropang RR Kulas. Nga kayo man, it my right karang agaw nito X of M96.5 Kalibo, ang katropa mo.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Plus Gold. Mas pinalakas.
1: Doon si Kaya Biab ko. Nagka-pay ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Take pay ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong. Yun sa pako, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
0: Santon Plus Gold.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kumyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sumapanit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Sa mga butika.
12: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: makitropo Philippines at their time alas 7.32 na sa agahon.
1: Experto Legal, reinyong klinika legal sa kahanginan. Para sa katuyuan ng mga tao'y pag-isayod at laygay sa mga katrupa sa kahanginan. Para sa pagsabat sa pila ka mga pangutana, kaangot sa kinamatarong itkada isaga, mga katrupa, hayrar, eksperto legal. Sa XFM 96.5 Kalibo, reinyong klinika legal sa kahanginan.

0: Ayeday Niagaon, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning sa 17 towns sa Linsa Eastern at Western Side. Itan ko niya probinsya na clan, kama naman sa kabilugan niya 327 mga kabarangay sa bilog nga probinsya. Welcome, welcome, welcome na sa tanyang programang Eksperto Legal. Magkaroon niya adlaw kita Domingo, Mayo 31, 2026. Agin niyo kanyang magkaibahan ako si Katropang Marian Tolentino. Uy mga katropa, happy Sunday, happy weekend. Kamusta man rin inyo karon niya agahon, kamusta man rin inyo karon niya adlaw it Domingo. Uy mga katropa, ibahan niyo man ako sa ulit isang oras sa tanyang pagpangalagad para sa tanyang programang
1: Eksperto Legal.
0: Hasta kita tatas otso ay medya magaililiba magkaroon nga agahon. And of course, nakalibin kita mga katropa sa kanyang Facebook pages for Axofam 96.5 Kalibo. Agro Axofam Kalibo 96.5 ang katropa mga page. Pwedeng-pwedeng ka mo nakakomment, makapa-shoutout, and of course, makapaabot at pila ninyo kanyang mga pangutana concern. May kang tanan sa itong kanyang tupiko magkaroon nga agahon. And good morning, happy Sunday man sa itong mga katropa out there. Nakatutok sa itong kanyang Axofam Radio mobile app. Gabigon sa ito yung mga overseas Filipino workers around the world. Happy, happy Sunday. Kita na kinyo mga katropa. Good morning. At sa ito man yung mga radio listeners nga nakatutukutan na magkaroon niya agahon. Good morning. At pwedeng-pwedeng ka magkapaabot. Ito niya kami sa pagtamyaw. Sa ito man yung hotline number, sir, 998-591-5186. And of course, good morning, happy Sunday ma sa mga katropa runa nga naga-drive. Masako ugon sa pagprepara magkaroon niya gahon. Sa mga katropa nato niya bagong bugtaw, nagakukapi-kapi, nagapupamahaw. Sa mga pang orason niya rags, ipapagid nato niya mga katropa nga nagapupaliguson. Para nga niya makahingabot sa anda ko niya pagsimba magkaroon niya gahon. Abaw, double time na mga katropa. Para makahingabot kita sa pag-umpisada, itraya karon nga misa. Kami patabi mga katropa nga umpisa gid anar imo kang haabutan hay med siya ano man makaguya-guya man aton kanya kagawasan kung katunga gon ro imo karon nya maabtan sa simbahan. So syempre imo nga ninga tuyo isa karon nya magsimba, so mas manami nga sa umpisa pa lamang umabot kagon. So set your alarm mga katropa kung kamo is may errands. Pero sa mga uwa, abaw, pangagid anar rin mo karnya alarm ba? Doon kita dapat mga katropa rin mo karnya first thing pag uli mo sa inyo. Gapin pa kung ikaw is naka-leave, uwa katsugod pagka next day kasi malisod. Uwa ka nga ni sinimo nagkasugod sa trabaho, raya karoon niya adlaw, pero nagtunog man rin mo karnya alarm. Diba? Shout out rin na sa mga morning duty ha. Yasay ko gitaan na harag itaraan na karnya struggle per may mga katropa. Kapin pa kung ikaw is nag-leave it weekdays. Siyempre, kung amat tayo nalilipat kat imo, ay may alarm pat ana, gali ako. Isigay dapat, gabawi-bawi ka sa imo kanya tuhog, pwede kang kabuha-bugaw kasi mabuhay pa mara imo kanya errands, kaso nabugtaw kat aga-aga pa. Dibaga, ay dapat mga katropa, ginatutanaw nyo mara inyo kanya mga alarms kung amat para sigurado nga hindi ka mo ma-disturbo. Pag hindi ka mo mabugtawan, itraya ka rin niya temprano. Okay, lataman, kung may nakaschedule ka nga early pa nga mga errands runa, it's okay, at least pasagamat kasi imo kanya alarm. Pero kung wa man, eh, syempre, makaguguyat-guyat agit aton kanya kagawasan, di ba ya? Well, of course, later on, mga katropa, makaibahan man naton live na live. Si Attorney Darren May Estusto, syempre aton karon niya legal expert, iya sa aton karon niya programang Eksperto Legal.
1: Eksperto Legal.
0: And well, makaroon niya agahon ha, aton niya man niya pag-uistoryahan nga hayro pila ka mga layi, iya sa aton karon niya pungsod Pilipinas. Layi nga makabulig ka aton para ipahigbator atong kinamatarong, and of course, depensahan taro aton karon niya mga kaugalingon. And before that, good morning, Anay, ha? Kay Karapang Randy Santisas, happy apple listening, happy Sunday. And of course, Karapang Josephine Sistorias Valencia. Good morning, Mama, watching from Iloilo City. Pa-shoutout lang sa friend ko una sa Kalibo. Abaw, thank you so much, itagi mo, Karapang Josephine, ha? Thank you so much, itagi sa imo kanya pagtutok, pagsubaybay sa itong kanya programang Eksperto Legal. Well, as I have mentioned yan ni kayo ng mga katropa, may panibag-uman kita. Nga pagaw istoryahan, magkaroon-karoon niya agahon. By the way, good morning, ano ha, kay Karopang or kay Cap Allen Robelo. Good morning, good ana, Kimo Cap. Long time no see. Abo, good ana. Nga ni Cap, wakat imo, yas aton karnya comment section. Isigurado nga, masako, good ara imo kanya linyada. Thank you so much and welcome back. Diba, ang mga dapat atake na itong mga ketropay. Thank you, good ana, Kinyo, ha. Maskin mabuhay-buhay ka mo nga, wa, nakabalik sa aton karnya comment section. Importante nag tawag yapon kamot oras para magbubisita, maglingling, pero dapat paglingling sa Facebook Live lang, ha? Para maayos ba kita? And of course, mga katropa, basi ko, wapat anak ka mo naka-follow sa mga kanyang Facebook page. Pakicheck man eh, basi kong always ka mo kunta nag-tutok, nag-comment, pero wapat anak ka mo ka-follow. So, kindly check lang mga katropa. And of course, kindly follow gitanaro amon kanya Facebook page. Para mas mag-abo pagkikitag, mag-gapad aton kanya community sa online world. Oi, okay, Sir TJ, good morning. Happy Apple listening. May tayo nga gahon sa tanan watching from San Francisco, California. O, di ba ga? Di ka na kita believe kay Sir TJ nga maskin grabe. Ruaton ka niya time difference sa rekar niya USA. But still, sa halos tanan niya programa at XFM Kalibo from aga-aga, mga katropa. Is makita mo kita na roan na kanya presensya sa aton kanya mga comment section. And of course, si Karapa Ritas, good morning. Grabe gid ang iconic nga comment nga always gid anang may tasa it kape. Baga agahon pa healthy with Santon Plus coffee mix. Very good, itanay ko Karapa Ritas. Thank you gid ana sa imo kanya pag tangkilik sa mga produkto it Yes to Health Incorporated. That's why healthy gid ana ikaw ag perming may energy sa imo kanya pagmaneho. Maskin long drive pa ron, basta ikaw is sufficiente rin mo karon nga enerhiya. Ay manami, gitanar imo kanya pamatsyagan pag-abot sa raya karon nga karsada. So shout out sa ito yung mga Santon Products user, Runa, ah. Just keep on drinking, raton karon yung mga kape, mga katropa, good for your body, gitanar ron. And happy Sunday, gitanar kinyo, Runa, tanan. Well, mga katropa, roaton karon niya pagatalakay ng tupi ko, makaroon niya agahon. Ay may kang tanan, saray karon niya pagpanghimugos o kon rape. Siyempre, sa gida na ito, mga katropa, nga very sensitive, gida na, raya karon niya tupi ko. Ag dapat, hindi, gida ninyo pag-ubrahon, ha? Hindi, gida naton pag-ubrahon, hay magain, gida na ron, mga katropa. Ag bulok matana, nga ginaubra nato, rumawraya karon niya bagay, nga mahambag, gida nato niya sangka krimen. Baga ay sa mawag yapon kasayod runa ginaubra record niya dahal-dahal ay hindi na ron mga katropa mabatian ninyo ro record niya significant provision agraro kaong dan itraya karon niya kaso kung ikaw is makakumiter itraya karon niya kasong rape ay ilakat imo hambaon niya manyakis ko by ganyan ko manyakis ka ngayon kung hambaon kang rapist diba so kagawait ang mga katropa ag bulok gidana. Wakad sa iba karon niya mabuo kundi kulungan, di ba? Presohan. Wakad na ilang, masama rin mo kanya kabuhi, umayos ka. Kung gustong-gusto ni mo rosang katawo, dumiskarte ka sa tama. Pangasawa, kung ginabalibaran ka, hindi pagpilita. Himbawa, huwag manabi na ilaki mo rosang katawo. Hindi na paghambot kung babae or lalaki, di ba? Kung pilar mga edad ay syempre karon niya ano is masyado rang complex mga katropa but anyway for example kung uwaki mo na ilaro sang katawo hindi pagpilita di ba ga learn how to respect and of course dapat sa inimor imo kanya limitation agama nakakaisip ka it mga magain nga ron kasi kung nano-nano ro imo karon nga gina sinaksak sa imo karon nga utok that's why nga ni gina sudlan kat demonyo sa imo karon nga piniino to the point nga hindi mo makontrol ro imo karon nga kagawasan siyempre imo karon nga gawas ro nag-act mga katropa bukumat imo karon nga isip di ba ga eh dapat ginakontrol mo ron para nga ni malikawan mo mga mabugat nga mga bagay nga pwede ag siguradong pagsisihan mo sa bilog mo karon nga kabuhi. So ato na yung mga katropa nga tutalakay na upupasan siya anay sa mga tawo runa nga nagapupamati makaroon niya gahon. Kaya raya biraton karnya tupi ko magkaroon ag raya may kangtanan niya sa pagpanghimugos mga katropa. So today ay pagatalakayan katon ni Attorney Darren May Esto Stokes later on mga katropa ro pagdihon baga it kasong rape ya sa aton kanya pungsod Pilipinas. So di karan nato na oh sa mga wag yapon kasayod kung ano re karon niya kaso. Sa mga nagapakuno-kuno nga wa kasayod. At syempre sa mga literal nga wa gid matana kasayod, di ba ga? Kasi wa matana sa dang piniino, rumamauraya nga klase nga mga ilisipon mga katropa. Kasi wa matananda ita plano sa dang ubrahon, agwa sa dang naila ra karon nga isipon. Di ba ga? Pero pagpanghimugos mga katropa, ay sambilog ra sa pinakamabugat nga krimen sa idagom ita aton karnya layiya sa pungsod Pilipinas. Karo na, tanda ininyo, pinakamabugat, sambilog sa pinakamabugat nga krimen. So kung 1997 mga katropa, sa pamaagit Republic Act number 8353, o kung the Anti-Rape Law of 1997. Pero pagpanghimugos ay umanya gintawaan it definisyon halin sa pagiging crime against chastity o kung krimen kontra sa kapurihan pagto sa pagiging crime against persons. So krimen kontra sa tawo. Nagakahugan raya nga ro gobyerno gon rumay nagapangunang interes nga usigin kung sino man rumay pagkasaga. Maski niya ro biktima hay may kagustuhan baga nga iatras ro ana karon niya kaso. Siyempre ko ama tabi mga katropa kapin paro iba unay is nagapang victim blaming. Ikaw niya ni ro naargabyado, ikaw niya ni ro ginabuso pero matya ikaw para may saga. Di ba ga? Pag-abot sa rekaroon niya sitwasyon mga katropa, ay dapat gawakan taman ro ato niya piniino. Sino man nabing tawo na ilang pahuyan ro anda ko niya ko ugalingon. Agaroon niya ni, from the word huya. Taman dito mga biktima pangarakong amat, itpagpang-abuso ro dapat mahuya. Di ba ga? Di ba dapat ro tawo nga nag-ubra kandat kasayanan ro dapat mahuya? Ro dapat makonsensya ag hindi un dapat mag-atubang katon. Kaso gihapon nabi mga katropa nga ro biktima walat ana ni ilang magsugid kasi nga ni ro ginahadlukan is ro judgment, diba? Grabe ut ana ro imo kanya piniino kung magubra kat istorya about sa raya, diba? Kapin sa mga babayi, diba? Wa matakakita na ila nga magubrat istorya kapin pakuwa matagin matbasihan. Agray isang kamabugat nga ni mga katropa nga akusasyon. Isang kamabugat nga akto nga dapat gid anaton karon nga panindugan. Kapin pa kung rayo is may kamatuoran, dapat kita nga magtindog ang hindi dapat naton pagpabayan. Pero pagpang abuso mga katropa, maskin mauno pa imaro nga klase ron, pagpang abuso, emotional, physical, o kung pag-abot, kung saray karon niya mabugat, at anagid niya butang, ay dapat hindi naton pag-itolerate mga katropa. So dapat gid-ana nga pasabton tawaan it nagakaigo nga pinalidad. Agikulong ro mga tawo nga nagaobra it kasayanan kapin paro pagpang abuso. Ultimo ani mga katropa sa mag-asawa, di ba? Bawal mong piliton kapin pa kung wat ana na ila magtaoki mo. Eh bukod porke nga asawa mo rosang katawo is may karapatan kaon anytime nga gusto mo. Doon imaw it gamit nga binakal mo nga anytime gusto mong gamiton abimane is gamiton mo, di ba? Kaya karon niya tawo is tawo. May anak ka niya sariling piniino ag uwa mo imaw ginbakal. Bukon mo imaw it bukon kanana it kalibutan. Para kimo gang maglibot ro ana karon niya ano nga tanya gusto mo isundo nana. Even nga gabag sa ana karon niya bagatsyagon. Hindi mo pwede nga gamiton raya karon nga na excuse for me nga asawa mo man ako. Yes, mag-asawa ka mo pero ay mo't karapatan niya magtanggi ay. Ag dapat mga katropa kung ginabalibaran ka man pag-abot sa raya karon nga labing-labing kung amat. Isintindihon mo man basi kung gaoy gid mat ana. Ag basi kung pwede mo man imo nga istoryahon ay haman maton labit permit at imo nga magaini ka matsyag. Or di akaroon naman maton it hindi ikaw at least baga maintindihan mo bukon it pairalon ni moro init sing uwo. Di ba ga? Baya bikaroon butang mga katropa, especially sa mga mag-asawa, pwede pat araw niya istoryahan. O galing, paano niya istoryahan kung ginauna mo't an na riin mo kanya pride agroinit sing ugo? Diba ga? Agbulok man niya, syempre maglabing-labing kamuruna nga puwersahan. Diba ga? Lang napipilitan ro sang bilog para yang hindi ka maakig, hindi ka mo mag-away, so hindi ka magamit itdahas mga katropa or force. Gabigon sa aton karon niya mga married couple runa. O, ba ni kada pang ritas gani bisan buko man kunit pagpanghimugos kapin pa kung gin aywanan mo hambagon dayon it family kasuhan ka dayon it do niya ni kada pang ritas depende nga sa sitwasyon pero syempre hay ro aton ta karon is ro mga biktima hay dapat kita naton niya proteksyonan ay syempre aton kita sandaron nga i-guide. Dahil sa gitna natin mga katropa, grabe gidaro, anda karon nga emosyon. Diba ga? Mahamba gitna natin nga halos hindi ka mag-istorya kasi nga ni Rui mo galing ginaisip, pro judgment, pro ano ta matabo kimo sa future. Or ano taro next step sa imo kanya kabuhi. So dapat tayo maging careful gitna na kita mga katropa kasi masyadong fragile ro aton karnyo mga victims. Mga ginakabig nga pagpanghimugos o kon rape mga katropa. So sa damit la year o rape ay natutunga sa daywang category. The first mga katropa is rape through sexual intercourse. Raya ay nagkakatabo kung rosang kalalaki ay nakipaghigawas. Sa sang kababayi sa pamaagi it force. Dahas ba mga katropa o ko na pagpanghadlok, di ba? Gintret kat inga abimana nana, di ba? O ginamit na nariin mo kanya pagiging vulnerable o kon pagiging bata para abi ikaw is hadlokon, di ba? Tapos kung ro biktima, hay uwa it malay. Halimbawa abimana is nalipong, hilong, di ba? Doon yung nabisadar nag-a-attack mga katropa. Tugog o kon rekaw niya lilito bangod sa bugong o kon impluensya it rekaw niya makahilong ilinom. Agdi ka rapagid mga katropa, bukon it porke nagainom rosang kababayi ng abimana ibutang tao, isang katawo. Is my right gun ka mo nga kung ano maro inyo kanya gustong ubrahon. Kapin pa nga uwa nana it rekaw niya pahanugot. Bukon ba't consensual nga ginatawag mga katropa, kundi nag-take advantage ka. Kasi kita ni mong tugog, want malay, kasi nga ni sa sobrang kahilungon. Bukon ot excuse para ubrahon mo sang kabagay nga ron. Diba ga? Uwa ginat na matinong excuse mga katropa, uwa it magiging matinong excuse kung ikaw is magpanghimugos it sang katawo. Regardless sa rekaro niya gender mga katropa, hindi ninyo paghambaw niya, hilong man manay maroon, huwag may makasayo doon. Subukon taron it excuse ha, para sa kasayuran ninyo. At hindi dapat gitan ninyo ron pag-ubrahon, maski na ano pa rekaro niya magiging sitwasyon. Para pagit mga katropa, paggamit it mga mapanlin lang, nga mga pamaagi o ko na pag-abuso sa undercar niya authority. Then, kung ro biktima ay may kapansanan sa rekaw niya tagpiniino o kung ginatawag natin niya mentally incapacitated. Hindi dapat nato mga katropa pag i-take advantage ro kakugangan isang katawo. Or pagiging broken hearted or pagiging hilong abimana. Or pagiging maisot isang katawo pero dahil sa inyo karon niya pananawan ay pwede niyong ubrahon no tanan. Bo hindi ni dapat pag ubrahon gid ana ron mga katropa kung uwa ka na ila nga makulong. Agya i-sacrifice agibutang sa ang agang riimo kanya future. Bo ikaw kabuabok pataki mo nga ambisyon sa imo karon niya kabuhi. Ay dapat magtarong ka ayuso nimo riimo kanya pagpiniino. Maskin ano paro maga kinatabo. Para sa uli, huwa kahit pagsisisi kasi haya, maayos ka mag-isip. Huwa ka nag-ubra it mga bagay nga pwede mong pagsisihan. Pag magbutang kimo, saraya karon nga kulungan. Expert Liga. So the next mga katropa is sexual assault. Ray nagakatabo kung rosang katawo. Tawo lang ha, regardless kung lalaki o kung babae. Hay nagsugod it anakar niya kinatawo sa anuman niya parte it gawas. Ugon bagay sa rekord niya kinatawo ha. O bibig it iba karon niya tawo nga owa it pahanugot gamit ro dahas o kon force o kon pagpanghadlok. At the next month ang mga katropa is sa kanya statutory rape. So sa Idaho Met Republic Act number 11648, Raya is nag-amienda sa luma karon niya layi mga katropa. So pakikipaghiyawas sa sangka minor di edad nga wa pa it 16 anyos sa take note wa pa 16 years old. Ay automatic nga ginakabig nga rape may consent man raya o kon wa. So aron mga katropa ha, ta take note kamo kara. Ayro iba ro na mahilig sa raya karon nya mga minor di edad. Ginagamit ro pagiging bata itsang katawo para nga ni sana syempre gina-take advantage ng mga katropa ha, it mga tao nga wa nagaisip it matino naturingan kunta nga legal age o galing randa ko niya pag piniinuman hay imbis nga pasulong hay paurong kana mas kinhambaw niyo pa mga katropa nga nagsugot man raya karon niya tao basta below 16 years old imaw mga katropa automatic ginakabig ron niya rape. Pero na, may consent man raya o kon uwa. So, hindi mo pwedeng gamiton niya. Ay, nagpasugot man man na imaw. Hay ano gid? Hay sa aton kanya layi sa Republic Act number 11648. Hay regardless kung nagsugot o kon uwa, raya karon niya teenager nga uwa, pat raya karon niya 16 years old, automatic gin-rape mo. Basta may natabo kinyo. Ay na, so, next mga katropa, siyempre, step by step nga proseso, itreya karon niya pag-file it. So, pero pag dihon it kaso ay nag-aagi sa grabe o kon hugot nga legal nga proseso mga katropa para masigurado nga matauan ni hustisya ro aton kar niya mga rape victims. Ag dapat yung gin mga katropa nga maangkon nandara hustisya. Kasi no one deserves raya karon nga butang. Mapababayi o kunilaki man, uwa it deserve nga maabot ka sa raya karon nga punto, mga katropa. So, dapat lang gid man nga managot, rumanga rapist runa, di ba ga? Deserve, nanda karon nga makulong, mga katropa, kasi wag that excuse. Kasi asawa mo pa, di ba ga? Pero pag di unit kaso ay nag-aagi sa hugot nga legal nga proseso para masigurado nga ni mga katropa nga matawot ang hustisya ruaton kar niya biktima. Siyempre, first step is pag-report sa aton kar niya mga otoridad. Pero biktima ay dapat mag-agto sa pinakamalapit nga istasyon it aton kar niya mga kapulisan, particular sa Women and Children Protection Desk o kon WCPD. Di karay pag-abuon ro anda karon nga affidavit o kon sinumpaang sa laysay ba mga katropa. So ro laygay mga katropa ay sa kon no pwede ay hindi anay magpaligos o kon magbaylo it gambong antes mag-report agod mapangalagaan ro ebidensya like DNA hibla it gamit o kon it hibla it ra kon gambong o kon iba pang biological traces. Raya is kung syempre gaban-gaban abi sa mga victims is nagareport mga kumbaga bukon it fresh ro natabo di ba ga ang naintindihan nato noon mga katropa kasi syempre traumatic experience ag hindi ninyo mga katropa pagbasugon no sang katawo nga